Hora ke ya boraro di hlotsa ditaba PCFM di balwa ke re atlehile sekonyana mo medi dumela. Lekala la dikgokahanyo mahlale le tshebediso ya ona le botlapi le seo la boshodu ba thepa ya dikgokahanyo le marangrang ho phatlalla le naha. Lelapa la letona la mehleng la bophelo mofu Nyapane Khaya le re mofu o tla bolokwa ka la leshome Mphalane bothabothe. Muruti Hlompho Hlaha wa Seboka sa babishopo ba kereke e Katoliki Lesotho o re moreka bishopo wa pele wa Mosotho Emmanuel Mabathwana e ne e le motho ya ikokobeditseng a bile a fumanwa ka hara setšhaba. Ho tsamatšhaba bahwebi ba Somalia ba batla ditsela tse dingwe tsa go tsamaisa thepa ka dikepe ka ga mathata a tshireletso le dintwa di setisa dipalangwang tsa mawatleng dibakeng tsa Bab al-Mandeb le Strait of Hormuz. Go tse dingwe baetapele ba dinaga tsa BRICS ba re ba ngwangwaregiswa ke ntwa e sa ye moriting ya botšhabela bo gare mme ba se ba ipiletsa gore go tshwarwe dipuisano tsa kgotso tse tla fedisa dikgotlano tsena. Mamedi fumana ditaba ka botlalo metsotsong e le 15 ka morago ra ya bosupa.

0: CFM Sports.
1: And here's the official welcome. It's Africa's first World Cup.
2: Oh, let's see.
3: We must are you like it with a fire?
4: Jabana! Happy Chene, number one right back, Yama Pagani, Ratemuru, Chete, Bamino, Baba Ratemani.
0: The Babadi who PCFM.
5: Mamela P, Mamela PCFM, a good lady said, DJ Booty, Mabumbum, Luana Mamela PCFM, Kaufela.
6: Cat.
5: Botino
6: o kae mabumbum ha modumedisa ga tsala mo mogotsi
5: o teng o teng o teng o teng o teng o
6: tsala
5: la ngare my check
6: modumedisa
5: ke dumedisa le bo ke dumedisa my check ke dumedisa DJ ba mera PCFM re shebe go na ka mona ga dipapadi e ka ba re tshwere di thing hey ke manta botino ka jeno ngwana nna ke manta di wa pete mafarong le ke a holo holo ke a tlo ma tsama hulu ka po ma tlobo hulu ana se bile ka mana ka Dr. Nzini Stadium mo hulu ba pala di papadi tsa ntsa Cape Championship papadi eno ile a fela ile 1 se tlo ba sa di ba tlo ile 1 se tlo ba tseno se tlhang ka mona ka maraka nka tla ka mona ka maraka ska ka mo di tsa ba di tsama ka teng ile go di ja ba tlo e khutse ka aggregate ya 3-1 di ke bu tsama go di tsa ba di tsama ka teng ba no tla opola go ba ile ba tlo ka dintla tse pedi ho noto ha di ba pala mane Mauritius di papadi tsa le ho tla pini tsa di papadi tsena tsa Cape for Championship empa hona mono DJ Booty we do aba le ba tsietse be lore ha ba ka ba ketela ba kene ka ho lebala ka le bakala ho no bolala thekiso ya ditikiti mono le baleng ine di go ka bono nana mathata a thekiso ya ditikiti mono le ba hey ba tsile ka kwano ka Lesotho ha ba fitla ka mana ka Dr. Nzini ha ba lokela ho kena DJ Booty ya ba ka nete ya ba re ba thola go na ba re ka ditikiti kae wa thola ala mohlomo marangrang a wene DJ Bujwala ha ba kgone o ka reka ditikiti jwale mono Africa Borwa taba tse teng di hlakile DJ a e ne Lesotho mohlomong ne re kana ka bona o tsontse otlwa cash on delivery ne re kana ka bona o tsontse otlwa cash on delivery sentse ba ga system e wene o tla cash contant o kene go mmule cash jalo ka mona ka Africa Borwa a ka nnete tikete sandleni ba re tikete sandleni di-tiki o tla go fumana dikwetso go tlwa gole kwana DJ Bujwala batshetsi bano bogolo ke bone gore e ne le basetlhoba sane sa dija batho football club le go ja mramoletsana a la tlhalosago le ona basotho rekang ditikete le santsane le nako e le gore ga le ya ka mana ka lebaleng motlhomo motho e mong le mongwe a ba santse a
6: tshwereae
5: ka letsong botiro
6: ka lebotsa gore na wa e le emisa dipapadi le ge o lo shebelela dija batho jale bona ga re a shebelela bolo ga re a bapala wa ukwana keng ka botsa yona putsweo
5: kile ka ya ga ba DJ Booty nna ha e ne e le nna ne ke sa tlo emisa dipapadi ga nne ke sa tlo emisa dipapadi ke re dija batho ya bapala gobane ga re kale o bona setlhopha sa pele ka dija batho re bona sebapadi Cape Championship ebile mohlomongkebekeitse papadi ka ofela ga ditswele pele ka todita mohlomong rere ga e ka nnete re fe setlhoba sena sa dija batho monyetla wa gore e tsamaye e le bapadi papadi tsa bona tsa Cape Championship jale ehile taba tsa teng ga dia wa bona gore ehile Premier League e ntse e lokela gore ke e sebesebetse gantsenyana le go ja ke etswe ke re nna a ke tsebe gore na ke tlanka Premier League e le teng Lesotho kwano kapo tshe gobane ga o sheba ke itse leke ya rona e ntse e tsamaise ke batho ba bana fela ka go leke ya Lesotho e le gore sena sa ukentsa gore decision making e tlile tla ba mathata DJ Booty bogolo ba decision making se e tla etswa e tlile tla ba mathata ka mogodi tsa baditama ka teng ke le bono setlhoba sane sa di-World Football Club le sone ne se lokela gore ebe re setlotla se bapa le setlhoba sane se tlhang ka mane ka mangaung mafelong a nabeke ka mokelelo DJ Booty mo e le gore papadi eno ga e ka ba ya tswela pele ka mokgwa e le gore ba ne ba planne ka teng ba ne ba rerile ka teng gobane setlhoba seno se tlhang ka mane ka mangaung le sone a se yaka sa fitlha ditlale yone ntse di bontsha gore setlhoba seno ga sena di-passporoto DJ Booty jale potso e le a ba gore na Jale di odi andere tsa tsopitsena le le sa tsebo go nana. Batho ba na mana di passport o ka poche. Jale empa he yeno ke ba tlhalosa ke ba tsoba sa di odi ke ba no ba tsoba seno tsa ba tlalukela ba tlhalosa ga ka nete. Ne ba lukela go ba

0: All My Life, PCFM 100 a go robotse go beedi mona ke pile bitswang All My Life e mamedi icona ngina matsometseng ka ne tihle ntho tsa ga ditsa maya ka mogho ke dira tinga te motho a te icona ditsa maya ntle mamedi ho ha ka nnete a ka nnete ha ditsa maya ntle ngina matsometseng re tle re bona re tsa ba. Okay, ne re botse potso e bobebe fela mamedi, ke ne ke botse potso ko botsa potso gore wena e ba mohlomong o ka etsala gore ebe o hapa loto. Ha o hapile loto, re ka bona ka matshwao a feng? Ke matshwao a feng mo mamedi wa PCFM e re ka bonang ka ona? Jale ke na motswalle mo wa ka ga nna ke ga kgwebo, o ka bona ka kgwebo gore ya tle ya mona, o bona bana ba ka ba se ba di cheesy mane, dikolong tsa di cheesy bona ebe. O etsala ba ga khona o ka tla bona ka kgwebo ya ka go atleya o ka bona ka bana ba ka o ya dikolong tsa cheese ore ya tsotsi ja hantle bale elike tse bona ba bang bona ba re mmamedi nkinele matsometsi ka nnete tle tsatsi nena ntse ke sebetsa hampe hampe fela ga go monate ka mo
1: sure daddy woods I'm not a brother andatwaka na ke motho a ratang diphatlho gaholo ntadi kore le ka mpona fela kgwedi fela ntse ke dula ke tenne nthe ntšha tsa tsie leleleng ntadi ke motho a ratang diphatlho gona le ka mpona ka diphatlho fela ga e kgona banna ntse ena o na le ntho nngwe e tsalang kae ntate o ima ka mafteng ka mona 104.3 shapo.
2: Ah, DJ Bus Shapura, my brother. Ah, Gimonati. Ah, now Kamponaga resign, I'm a civiti. Ya pay the fell and got resign, a brayaka. Because it like a gisha manga, I don't know why. I could never do take him off a tanga chalet and that. Even Zariaqua, Trolley Muyaqua, I corner. Gandhi, yeah, resign, my brother. Father King, Shapshap.
0: Ona la ke mo futana wa mo. He ba tshwara so fit. He ba tshwara tshelete yo le bogalo. Ga ke na la ke mo futana mo. Na ke na tshelete mo fito. Motho yo ke mo futana ga tshelete yo. Le ka bona ka movement house of tshilo ga mona motho na zana le tshelete. Tshelete tshintshi le le mona ngupa ba. DJ Boots okay. O e nore ka nte yana ka tla ja mabele thabisa digogo letsatsi le letsatsi nna DJ nka jang pisa ka le yena kwa mabele thabisa digogo p checka se ka bona kang ke ntho e le gore
3: batho ba ba re mabele thabisa digo ba re ba ka nwa mehlae
0: o ka ka mmona mehlae
3: jale o
0: daily
3: o thola fela
0: eh
3: o thola fela
0: jwang
3: a o le lore ha e hele tsielwa gore la ga ba tswana le le chelete nga ta
0: ke di yong kwa nna ke atla o tsoma ya motho a go ithabisa
3: a e seng ho manya mothati e seng ho manya ho eletsa ho hlokomedisa ho manya ha o re ska no ba la ba la bo bo be ba chati mo ga e khona la o ga ba le yona o thiaka
0: ba tlo ke bua haholo ba tlo ke
3: o tshofela ga e khona la o ga ba le yona ya bangata ha o shimi mihlaena ke a gola a dira o shima me hlae go qeta yona chelteo ntle lo e qeta hape e sebe ya bophelo ba hotsitsi alcohol e sedule ya le teng daily meleng wa hao e tlo ka batha so ha so wa mana go go fela la o ka ba le yona a e ska ba shapa me hleno ba ka nna ba le yona million ke bophelo so o tlo ka ba chebe wa isi ya ha sa shima me hlae ba du ithabisa ithabise a ga tloema mo ne be gereng a e tla ba ga ba tlo phela ntwe siyo fela re re ska ba dile o ba o tla be ya bophelo tsietsi e tshada
0: wena le ka bona ka ntse ga se ha se le teng tshelete o ine loto lo le sa o sa bu
3: a tshe motho a te a utse o tla bona ka ntwe ntle. Ee, a yego le tla tshwanela gore be le bo di swimming pool. Ee, ke etse ntho tsa teng. Le bo dikolo o tla bona gore e se ba tse hantlenyana. Le lapi motho a tie, le lapi. Lapi motho a tie,
0: lapi.
3: Skango frontside. Oh, a ngopotse le lapi motho a tie o ka bona gore le lapi o batla o fetoga. Ee, ya motho a tie.
0: Okay, motho a tie.
3: Ee.
0: Nna ka nnete chakase a le ka utlwa ka monko monate fela perfume ore a
3: kgonaeotlwa
0: fela ke tsamaya mano
3: na le di-fragrance mo Se khopwa bo.
0: E o tlo African sena na se limpia holo.
3: Eh.
0: Le beke e tlantse tsho boots was here.
3: Eh ya motho. La la la ha o la tsama re fitla go utlo.
0: Ha o thula ba teng.
3: Je bo tsula ba teng.
0: Eh o tho he was here.
3: Ya mona te mothati, ha bona te mothati.
0: E tsara bile ba mafelo a beke.
3: Eh ha bile mafelo a beke a easy mothati, bile mafelo a beke a easy ka nna tsana. Eh di tabatsenga.
0: Eh. Ba pa di man.
3: Eh
0: ba pe ba party ba thola maikutlo ba ba ngome motho wa teba re hey bolo e hlaile ka thuko le tanta se kena ka mogala tanta to ke ntla
3: ba nketa ba le ba re hlaile ka thuko le tanta se le hana ntotse te tobang tobang Peterson o Peterson wa rejisa tsa go bolo e kene ka thuko le tanta
0: Peterson ha
3: re se ke mafwa ha wa a o bontsitse ntwe se nyone yona e je
0: Peterson ha di se batho a tshisi se le ga se
3: o ha hana taba
0: yana taba
3: e ya motho a di
0: latse sa motho a etse ntwa sa tsebeng o yetsa
3: mhm
0: motho eno a tsebo kapa ke pheto ke
3: mhm mhm ah wa ikata motho
0: le mane Manchester United Manchester City ke bona ba lala ka offside o thwei na offside tswe ke botsa ka bana mona ya Manchester United
3: oh eh motho a di thata ke shebile di ref ke le betsana ba ipitsa motho a teke bone TikTok ke bone social media hai na ke shebile in entaisa le yona gona e be bole o baneng o sa thuko offside bele ba e hlalosa ba ga hai le hantle re le ditsebi re swabile ka nnete re swabile o rebe re fane ka yona ele google
0: vai ga itatel
3: ke di motho di bala ba ya ho yo
0: wa itse lentse mo free for all batla ba fela ntse le bona ba
3: e le leona e tla bontsha dueling yona batho bana ba ba iketsa keto tsedi tla tla ke hlalo sa ho gona e no tho phoso e bile kae motho a teng ene wa e bona lo yena o e shebile gae enzo ke ne bile o likile o heta bolwe ta tanya na motho a teng
0: okay chikas
3: eh
0: no mwana ka re ke etse tsena re ke se fela re tsebo bona bona be hem re tsela pele bang out
3: okay mthate
0: re ke se fela tsheka re tsebo bona bona be ra mabenkeleng ka mo go mo futo fa la sa re ke se kwano o tla ba buimanya
4: Na go ya OK Furniture's best sale ever. Miro tsharetse di theko tse sa hlolweng le benkele. Iphumanela se hatetse sa KIC 170 liter top freezer fridge tela ka 3999. Boloka 500. Kapa boloka 1000 hoodie sofa sa 2 piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale pela ka 10999. Di hlahiswa di a fumaneha le ka bokitlane. O fihla ka la 11 Mphalane 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
0: Ke tsaba ga diwe nngwe a bona ntate o fositsa ga mphalane.
3: Mhm.
0: Bo ne slo mo manya ho. Hey hey hey, ska fosa se so.
3: Ke mphalane.
0: E se mphalane. E senya di papa tsing.
3: Eh oh. Ona ho le se tsaya malane ke o gona ho bua ga mang.
0: Ha le se bitse se ho so mana
3: fela. Eh ja u ga tsaya malane.
0: Ke o le mo so mana. E senya papa tso tsena.
3: Ka u gona ho bua.
5: Peace ya fela.
0: Se ya papa o zela tata.
5: PCFM
3: Spain. Oh, yeah, no,
5: PCFM Spain.
6: Here's the official welcome. It's Africa's first World Cup. Oh, Messi. Oh, you kidding me? Goal goes into the back of the net. It's set down the draw first blood with under 15 remaining. And come on, Villiers.
7: You must, and you like it for the Pirates.
8: Come on now.
3: Number one right back. Yama Paganilla, Roger Hulu, Mucheti, Bamino, Baba Raja. Di Papadi who PCFM. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Shebefe o gona di matha ka tsela ya mofuta ofe shebefe le mo prepisi ya FM o gona di matha ka tsela mofuta ofe re re itse tsela mo prepisi ya FM a re shebe hena mafirunga beke na di taba tseo re ka di buang tseo ile ndi ntla tse hloweng o gona ke ntla di feng ka pele ka botla go hema prepisi ya FM ka pele ka botla go fela he ke itse tsena fela ha ke di sheba mo PC FM papa di tsiba petse mafara be ke kamana ka Betway Premiership ntlatse o ge ka di tryang ka potse e hlogwe motho a di ya pele fela ba ke Brandon Peterson's costly chiefs errors continue bare Brandon Peterson
0: motho a teng
3: ee
0: ke batla ke re tlo bua ka Dacus. Dacus o bana a tšhentšha scheme se sa chiefs why na work afela tšhentšha
3: scheme tlatlagotlaka police o ne a ntse a lela ka yona le yena maobae ntlha tse e tlhakuen ye mabra pitch fm tsa bafa wa beke ke tsa gore he e di haola Brandon Peterson ka bona ka setlhopheng sa Kaizer Chiefs ntse a tswela pele ka tsona tsa tswela pele ka tsona ha e le gantle a e ne le thibathibane se seng o ne o tla dhwa motho enwa o rekuwe enwa no tla dhwa eno ntse a rekisa dipapadi enwa ka mokgwa ditaba le di ka teng ge mmone mafelong a beke mabra pitch fm a consider goal ye long re cheka nne tona sa tshwanela hore e be ola ola e consider mfana no twinki e filan e pilanda ka mo khodi tabale ka timba re pitsa fem u ithaitse khona kick but ba re nyikene ne tenga thoko ha ona bolwe kene ne tenga thoko it's a legitimate goal a clear goal island mfana no na santsa e ga ile hampe bolwe mpa ile go bela ile go palala goalkeeper ena le mathata ona rwale a ine la le mathata yona ya fitla dropa ka pela ha e fatshe mona na ga ile hampe ya dropa ka pela ha e fatshe mona tshona e khetsi ka nete la ga e dropa pela ha e fatshe mona ya ba go hona ya mfatshe ya motla sfuwe mona tlasa seledu ha e ka tho motla ka neteng ona dutubetse o ile a sa a isa matso fela a sa tsebena ontsa etsang a petetsana le dipalo mono Brandon Peterson ya ba ka nete ke equalizing goal ka mora gore le bohamma boye ka pele bohamma boye a kore goal ya Kaizer Chiefs mabre PCF a ije le yona a ma Kaizer Chiefs tlwelang o nna le ge bolo e kene le neteng ka tho a ije le yona ipumaretse goalkeeper ena le mathata e jele yona ka nnete ka mogodi tabale ka teng mme re a gopola gore kgatlhano le setlhopha sa Richards Bay o la nna etsa phoswad ya o itliega ya re ga e raya a e raya sebakentse loto ya otla loto le opponente ya kena ka gare kgatlhanong le setlhopha sa golena rosa a setsene qala la nna etsa ntho e tshwanang motho yona ntho tsena o la nna di etsa setsene tse e ka bantse kae tse tharo tse fetileng o na etsa jena he la setsene e ne le gona e leng gore o monate but setsene tsane tse pedi tse ileng tsa feta pele o e fetileng ga ona ntse a iketsa ntho tse tjena a fa bo modijwa bolo ba mo passe e le back pass a e fitlha e re ga go a e kwala ikotlile segethe ya ka morago bo modijwa e bentse ba kena fela neo maema o kile moraela bolo nngwe e senang taba e nngwe e senang taba a e raya fela papadi se ntse e tlo fela e ne be winning goal ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns ya ba itswela pakeng tsa matsoo sa tsebo gona o entse dingata ga o ka fela la o ka YouTube mane kapa ikela bo TikTok mono wa itšhabela fela di haola la o ka re fela Brandon Peterson howlers o itšholo yolo fela kapo goalkeeping mistakes tla tla mo tla bana o hlale toto fela la nthotseng a tatso ipotsang gore na ka nnete ho boetsalang ga Brandon Peterson e mabara Peter FM e je bolwe no ma Chiefs skinela buga ntotse siyo re Chiefs skanda to Brandon Peterson o di phoso bolweni ikenele ka thokonete ha ona bolwe ikeneng ka thokonete ngitse dile goal ko e sheba ka di yengile tsedi mbora pitsa FM taba engwe ya mafelo a beke ke a Buffalo City Stadium mono ba palla sa pasa Mamelodi Sundowns le sa pasa Chippa United di ba petse ka 1-1 papadi nye lengwe re mbora pitsa FM Chippa United ene leader papadi yeno ya ba ka nete he qetello mane mfanane Velbek o hlaba dithai ba bra PCFM ka mo re ka stopheng seno sa Mamelodi Sundowns sana ne le motsunga ba kae bana ka po 99 motsunga bo 99 no e geri tsona go e ngata I bear el equalizing goal ya ba ka nete he e ba 1-1 ka mo khodi tabale ka teng Antonio Venwick ka mo khodi tabale ka teng jali o lalala mo nga di khadu o swa ai ke di ya mo sena ke dumela gore ka nete re tshwanela go bapalla bolo stadium sa mofuta ona haibe bolo e batla go ntlafatswa Afrika Borwa ne ke shebile Goodman Mosele sala trend mona a mata ha ene ka ona ona ntse a paka makaga diretse ene ka cha ba pala le baleng le mohlwa le hantle ne ka o itswela fela ka gaga kantana lo hona ntate ona pesha ka monoka ga kantana ka mo khiri tabale ka dimo bra PCF ya a khona thata holo engwe ntla ke a se paparisane sa amazulu le zimbabwe thandolo nkosingwenya hlabile ntlape ona rwala ha ba hapa 1-0 gahlono le marumo galants sana le ntla tse robedi ha ga bala ya MTN 8 ha ga bala tsa league di supile ka ofela dintla tsana le tsona qala o bona ka mo ga papaditse tsheletseng ba parisina le ntla tse supile mfane no ka ba consistent fela tla ga season e fela o tla bana di dinthlatse monate hangata ga tse ba tloetse di top goal scorer ba bo ma 12 ba koga bo ma 12 goals 13 14 15 15 ibile ba fitla ka thata ba fella bo 14 ba fana bana pele mfane no ke mo ka ma gatse tsheletseng o na di goal tse 7 ha ga gapelleng o re bona hore ka nnete o koga dinthlatse ngata motho wa Golden Booty ke motho e leng gore o na le goal tse ngata ka mo khoditaba le ka temba ba Fisher FM hofta hofta mona stopa sana sa Milford Milford ka nnete ra e khona ke se seng sa di tlhopa tse leng gore ha ba imelwa ke promotion ya Bedwe Premiership Maobane ni la haba kakata stopa sa Richards Bay 5-1. Ke nnete Richards Bay la ba le red card. Mpa he ba si imeritse 5-1 ka ofela. Ka mana ka Sugar Ray Qulu Stadium. Mabre Pisa Fan. Meka nnete ni le papadi ya bona ya boraro. Yo ba e hlolang season nyen. Papadi ya bona ya boraro. Yo ba e hlolang season nyen. Mabre Pisa Fan. Ka mo khudite ba le dikate. Mera tseba hore. Mokwetlisi wa bona ona choka nnete ya taba hore be. Ba nalina konyana ba bapala ile timi e sa fetweng ha kalakalo lo raba e fetola ha kalakalo ye ntse hore ka nnete ba utlwane e be di bapadi tsetse bana ntse ba pala ngamanate ba lahletswe fela ke papadi ya Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns bana ba stopa seno sa Milford after mo ka nnete sa laba diotla after mo no he siwelele le stopa sa Marumo Gallants ba le legile ba kwetlisi ai khona ntso itshwanela so ichanela ka nnete ntso ichanela ka nnete ke Trevor Matiane ka mana ka o Marumo Gallants yena bile ke bona ntso othwe hotla Ronika Kananelo ka mana ka stopeng sa Marumo Gallants o opola motho ona thivela Sundowns se motho a tikwe gona Ronika Kananelo bana ba le
0: o ya go tlo ka yena
3: Marumo Gallants ka ke yena tla ikwetlisa
0: ba ba buise motho a
3: tikwe na ke mo kwetlisi ba nna
0: ba ba buise motho
3: a ka bo ba tla ba sebetsa rua motho a tikwe
0: ha ya motho a tikwe
3: ha ile hantle ka mana ka stopeng sa siwelele ke ntate Godfrey o tso tlo ke motsetsa ya le ba lengwala hangata Godfrey motsetsa ke yena ntsa tshwere ka nnete he rale ba petse ka ho lekana le stopa sa Golden Arrows me re tabana hore na taba di tsamaya motho a tie 1040 hlotse Richards Bay 5-1
0: ke bo le papa di motho a tie
3: shili
0: mokotlisi a ka lelekwa mo he
3: ha se
0: ma mo na se mo tswena mokotlisi ba pala bolo ke mo re dauta mmale pa mokotlisi
3: e ya motho a tie ga e ba mo tle ke nnete ona na le re
0: dauta ke dauta mmale pa mokotlisi
3: ga e ba mo tumpile
0: ha ona o tswa 5 ke stopa se fitla
3: se fitla motho a tie
0: tlase bo mo
3: ga e ba mo tumpile
0: ha motho a tie
3: ha e ba mo tumpile
0: ke mo re dauta mokotlisi he mo
3: ha e khona motho a tie ba mo tutsi ba mo tutsi ka nnete ma bra phisha fe ke re tla bona he bile ka motho a tie a tsho hore na ke bona ntse a tshwa ga
0: se banya ha
3: mokotlisi ka mana ka stopeng sa Richards Bay ana ntate dladla ke ano wa kamane ere ke re fela ke le bitse hore na hana mokotlisi ka mono le bitse la le ho thwe ke Ronnie Gabriel ya ke Ronnie Gabriel ona ntse a le teng la seze
0: ngone ba motswile fatse ba fana ba
3: ha ai ba motabotse mothati wa tseba gona ho itshwageletse o polele bo Pirates ba le ba ba di tshwarisa bothata a season e sentse lo fela mona batho hona bjale ke bana ba fana ka 5-1 fela kgatlhanong le Milford FC jwale re tla bona gore na di tla tsamaya no bile ikogela le ba qetang weekend la
0: mona ke tsama tlo passa sentse so hulu se lo re Richards Bay ga tshwarisa bothata ga boe ka
3: se e mono ha o ga etse palong fela wa koga mothati e ha o ga etse palong fela wa koga mokwetlisi wa stopa sa Orlando Pirates e leng Abdeslam Mohadu o buile ka sebapadi sane seo thweng ke sebelebele ka nnete o gae o hloka backup hloka motho a mo phomotsang a re mfane no a se gobo tweno oba rale ei o dule a bapala papadi
0: e mole nngwe empa ho tlo te motho ntle na o batla ho phomotsa dibapadi
3: leona motho a jere ke se ke ipotsa gore na ha tshokina ke ma tsamaise mfanane Van Ruyen ba Van Ruyen o na bapala le yena ka mo ke ma tsamaise Van Ruyen tsenda dino mmona nke a itseng ke mokenela ke tlile ka be ke sa tla nda dino mmona ke ke mokenela
0: tsa tsi no ke lo tlo o tla ke lo tlo o tla le babe
3: ke tlile tsena re go mokenela makala ke mmona a tsira
0: a se o ke lo tlo o tla le babe
3: me di jemela etsa ka mo phone la ka etsa nga ke a mo fumana ba le ga tshe
0: o ke lo tlo o tla le babe ke lo go tsama bona ka mane ka Johannesburg Johannesburg ke motho a ti
3: na o etsa la rwa
0: se tsem ba to Johannesburg di ba sa ke ni stadium
3: e ya mo
0: go le go
3: tsamba to ba tsa ntwe ke hore le bile je mo jwetse o sengwe o go ba tata ba ene ke le tlo bua ka yona o na kanete batho ba tloa ha e mona le sotho ba ka mane aba fitla Dobson Ville a ona access ya o kena
0: bone ja batho yentse ba fane ba
3: ba statement
0: statement ba go bile tsola fela motho a teng na ke dimela o kanete ne ba lokela go be o na le ticket tse o ba di rekileng kana o ne ke dibela go ne ba lokela ga batho ba ba Dobson Ville ba tsama mana sa batswa le nan la batho ba gona ke batho ba teng tege tse tene di teng ga di e se batho ba lo follow up tla ba le motho ke a hana motho o na motho e mong a lokelang go a ga bele go na botsala bona
3: e re tla bua le ba Lesotho Football Association ba ke bone mona mo ba ngotseng na le thekile ka e bona ba le ba ba le fa bantse ba ba re lukisa taba tsenza di logistics
0: kana go motho wa tepa ba dia di a pala weekend mona ho thwe e re lo shwella di jaba
3: e ya motho a di e re tla e bona ho rena e tsamaya ka tsela mafuta ofe ba re phisa fe mo Durban City mo kwetlisi Khalil Ben Youssefa u buile ka netare ba pedi handle ba hlotse 3-1 ka nnete ne le papadi ya Kefo ba hlotse 3-1 ka nnete ba hlotse 2-1 maobane ena ane ile ba ba hlola 1-0 lo tola pe pele ka nnete ra tshola tela gona ma jita ba pedi ka tsela mofuta ofeng o dumela ga ba ba ba ntse ba pala ka tsela ene paetseng ka nnete go ntse ba pala ka tsela ene paetseng mme ka nnete re hantse ba ya pele experience ba tla ifumana tla ba thusa le go le papadi tsa league ba sebetse ka tsela e batlang ile monate mongadi Fernando da Cruz ka bere ka Sophia sa Kaizer Chiefs fa walla le yena ka ba gut ka nyo ka ba letsa phala o ga
0: a da buka kusa so ke motho ke ha ka ba le team a ka tloetsa team se dingwe bona ka ofa o bona we ndate mutheno wa hapa ka bo Abraham Siboma ha tlo sa no sa ba chief ke ntwe na ntla ba gut si bana ba la chief si e tshintsa di ba ba tsela motho
3: e ya ndra di ene lwa o ploge mutheya ne na bi una etsa chi ba tlo bana ba ke tangwe tsa male bona ne ntse ba etsa chi le yeno ntse etsa ne so ipotsa o gana motho yo di ba paritsa etse 11 etse ka mahapela mpapadi wa ditseba ka pa ha ditseba jale ei re tla bona ho rena taba tsena di tla sebetsa ka tsela mo tshofe ba re pitse fe ha re feta ka mabaka ka he mpenge se le Brandon Rutter ba ga ba se ba hlopa sa Chippa United ba bona e ka icona e ka re se tla ba mona te ka nnete ka re se tla ba mona te ba ka toba pala kanthani mane le Mamelodi Sundowns ba pitse 1-1 we le ba ga tshe ba bona Chippa e ba pitse hantle mme ba re ba bona di sign ka nnete tsa orach e ka he stop pass la sebetsa bona tana go ntse ya jore ke tla bona bona di tsa majwa ene le la season e ba opola season ene ka le ka papadi ya Chippa le Sundowns ne di ba pala ka 1-1 lo re Chippa ona le nthonyana e selting kgatlhano le Sundowns
0: ntona le lang no ba lena le lang
3: ho go yalo o concede go uli eno motsotsong wa o qetelana nana go batlo hapa
0: oke ke ne ke phoso ke ha
3: ah chingile ka phoso ke ha motho a tiba ora bona eka ba tlo hapa le yona ha e tla ka nnete e ka dumela ene le hore o tlo ithiba wela fumana e jile wela ke ena e rona sa dumela hore teaming ke le 3 points ka le tante motho ai o modile motho le yona ha mo shapile motho a di jwale mokotliso wa stop asari Charles Bay Ronnie Gabriel a ona o gona ba le jene ba thoka be sentse ba tobetsa di panic button ka nnete ka mora ga o tlo 5-1 lo re ka nnete aba pale papa di tsheletse tse ba betse papa di tsheletse ga ba so happy tse bana le tsona ke di trophy rally hey re ta bona hona taba di tsa majwang ha bua nya le fela we itse we looked at our other games coming into this one wale ba di sheba pele ba pala ya maobane ya 5-1 are because if I lose a fixture he

0: Mo Ronaldo Jean yo motho ntse a lla batla go gapa World Cup le futhu ya me ya so e flopile ga pele motho eno o ntse a theoa fela ka mo go ditaba le dikateng mo re feature fan ntse a theoa fela ka mo go ditaba le dikateng ka nnete o sa dropile go tloa go number 5 o pele le number 1 fona go etelele o tla dule ke sa ga ke yena a nana na go etelele a dutse number 1 mane o di TP di ranking sitana tsa bona ka ma pele o dropile go tloa go number 5 o sala number 12 on a right rally eh sa tsholla go le phomola ka nete o 39 on a right bo federa le bo nada le ke bana ka nete ba ile ba phomola na go esa le teng ya le ke bona ka o tla ipola isa bana bana tla ga e 12 bo so sna motheli ngo wa monatsa lo go monatsa ba re fitse fe ka mo go ditaba le dikate ke re ka bona he horna taba ke tsa ma ka tla mo go fiem fana no twinke as verefa o shapile Shelton no ba go hapa US Open mabre fitse fe rale ka nnete ga ke ditaba tsa bana tate Rybakina yena o la shapa gelo Sabalenka le yena hapa US Open kamane ka bommeng tsatsing la moqebelo gelo maobane ke bona mo Shelton out queen ke Zvereva ka mafodi ditaba le dikate ba jensa US Open lo ga ke ditaba tsa bana tate gore ka bona ha e horna ka nnete ha go tomana ya pele na di tsama ka tsela mo tlhofeng ho lwa re shebile tsena tsa di Grand Slam ho rena di ntsha motho a di hai ngwane so e re di fella ona mo
1: ha re bua le bana motho a di ha re bua ba botsa maikutlo a bona
0: Ba Real Madrid la bahlano maobane Barcelona Leona ke eno hape maobane ba poe je le 5 hape maobane mphati is not 5 4 4 2
1: it would be 4 2 jelo ho tshe Madrid ya
0: kokwa ya kokwa yona
1: ai khona motho a teng ya kokwa motho a teng ai khona ha ke so bona timi ya kokwa fela ya kokwe a rutla mo rapisa FM 212956 mole plus 2665956 ka pelanyana fela re tlo go na le wena o bone papa di feel ka la ka tsa mo tshwela ka ona re ke re bua ka ona
0: jone motho a teng ntle ke re ke bua go go sloppa sa Barcelona o chance flick go bile record ya sa le dula go tloa 1934 ka maga papa di tse 6
1: ya
0: tsa sloppa sa Barcelona tse hlano tsa league le lengwe ya Champions League papa di ntse tsheletse
1: Jimmy
0: Corile di ntse 26
1: PC
2: hello
0: hey chara
2: hello eh khotso ke ke so me ke tie mena le gata
0: inda de ke ke
2: eh ai ngwana le ba re pita sana ba re tsetsa ntate o tla re tsetsa ene o tsiba go ha ene ba chips ya kwa go akana chips ka be fa tsela bo santa o se buru ma
0: What do you say?
2: Ya ya wa hala ntimare ne ha ke tshaba so offside wa le tsagetse
0: a ile hantle ntwe hlalo so ntwe yone eno ya nye ya motheno Enzo Fernandez
2: ya tsai
0: hang ine lo go na Enzo o offside ka po ha offside o offside ka po ha offside so ine fano bona ba buile ka nete
2: ba me tsadi re
0: I was like, o tloga ba isisa le gona re tlo batla o ya ho wena so ile o bona le mo so go committee ya ne o fumana monyetla ka mane so o la le ka o heta le bona ba a tsho ba ge re ntse phoso gona mana ma le kile ngwe heta nga be ga hanne ga ge ha se go luka la bakala go wa temptile o bapala from o positioning e o anale offside
2: anale ho yo
0: hey ya that
2: ai a ona botata na tsaka kika no ai ga ka fumana pusha nyane le ba ga men city ke tla be ke tle ka le.
0: Ya ho ke fe?
2: Ka no no asala le koko kana.
0: Eh lona le bona le bona le bona le ga gila di ba pari le bona ati bana ke bona Bruno Guma ga se a kwa ga ntwe thata mafelong a beke.
2: Eh e mo tsopo ke yelo la ke be ka ile bala tata ga mo nate.
0: Ah mo nate fe.
2: Ka ga ndo di sheveng ka tabona.
0: Ah mo nate fe la mo nate fe.
1: Are motho a tiba
0: ke motho a tiba go
1: tlhoka me hala fela tshega tsa ina go ena ya tabo tsa me hala fela e le ba ba ba mola ba mola ga thata ke batla me hala fela motho a tiba.
0: All right, radio
2: check out
0: e sha buzet
2: sha pumbo ja buzet
0: na botso tsi ba rona tse ba
2: wa tsi ba khotlane
0: ka ga le le go tsara e
2: ona e
0: e
2: ke tabenya Orlando Pirates ene ba pala khotlane
0: aha
2: ba fana ba ba nyane ba tsaba bo.
0: Ehe.
2: Ene bana le capability ya wetse ntjane coach ya bona re nga ba ha ba tantse ba yetsa ene ke kwa ke ipotsa bona o ipapitse le ke bile tsentse ke tlotla jo bo tsam tshekana bona wena maikutlo a go ke a seng ha coach wa du a le khashano le showboati jolo ka ha hlalosea ka pop play Africa ba ka ya Africa ke le a le khashano ka yona ke le a go tshosa ka hore ha e be ya ka bona ba ntse ba yetsa ba ne na o ja ba tantse yetsa o tla pa ka me go tla a tsamaye ja le ha tsamaye go le tla ka ka go le tsela le di tsono go ya etsa go le ka poa e ka ge mo tshekana
0: a nna ke ema le yena go tshaile ke ema le yena o baneneng taba e buang ke ya hore ge tletse go tla kwa ga di go o re ha ile hantle ke yona ntwana o re mutlanyana o thwa o tshwere mo no so ntso bola ile ka ka ta mutlanyana o
1: tle senya bola Africa bo
0: a motho a tle batho bana ba bona ba kwa ga 3 fesa ha ba tata o kwa ga 3 ha uwa second half ha ba sana hanga se ba yotla ba hata se ba ya mo ga o ba khutla does not football go gona ba le mo le nteng motho a tie does not football kwa ga batho bana 24 wele ka Sundowns e ja Power Lines ke pe
2: e e ja u tsi manela e o tlo bona ke bona le ntho tenke contradiction ka se kgwa bana se kwa ja tsela bona le na kwa la bontsha be ke se tile ha pa dime a ka tsa o tsene tsa fle a ga ke na go thata go tsa fle ha se long as
0: ba se ba le tlengena
2: ka dikolo se ka re shoka dikolo
0: a mo no no ke le ka yo hopola ba theki e a ke le ka yo hopola empa nna ke inkile fela go tshwane ka ona famfana debut aba mona tenyana ona batla mgitabe grand but le nna ke ga tntwino ga net ko ga batho bana tse tloela o tlola bolo a ga tela o tlata o tlola bolo mana ke dile ke mo sebetsi mo
2: check up which le bua taba go sopa ya maga ga ga ntone le nore go sengwa bolo ya Africa ba wa natural ba tswana ba ntse ba go 24 ba ntse ba etsa flare ke hang ka tlhola bolo go tla ka step over ga ta go sia mo ke se le hore ke se ke tla ke ke khabatha
0: right a ona tse ba ya but ask ke bene ga go bolo ke Africa bo go ba yona bolo ena Africa bo go ha ona mo go bona ngisa e ba be ya team mape so ba tlhola ba pala bolo e re reng e ma tshabeng ene pa itse na we tlhola we hata ena thuse
2: ba pala bolo e tshentse ba fotse go ba pala bolo ya bona ya go jomo sone ya khale
0: ha ikona
2: a tsenta ke re tlhola ba leng go thaba
0: ha ona ndwela e etsa ka nete tla ba o to ipapala
1: thank you papa ga le ba re ke ba ba ga ke ba ba jo
2: ha tella ona go tsata o nikile ke ka re se o bona
1: thank you baganiya thank you baga shushu are ke baba checkers ba be di ba kete fela tsebo phetela kwa
0: eh jara radio
1: get to your kete la mutwati ba tle ba tsho bona papadi go ya petsa nna ke ga ga kila ga tsalo tlo ba ile mba ka mara ka gauteng motlatsi ba teng ba di ja batho ba tlo hlalosa go wetsa tsi hello
2: mutwati
0: eh jara
2: ai nna go tshi simone
0: eh
2: Ai
0: kona e ndo
2: madala
0: wa ke tsama. Zbani. Oh
2: Peter say. Ai kona. No man, mutho a ke na ko ke ke tla ka bona ka pomotho na romance that
0: pool. Ai man. Ah botsa mutho a te o na dudubetse o na santsa isa matsoma sa tsebe na wetsala.
2: No, mutho a te o bona mutho na wenseng yeo. Wa tsa nna ha ne ke le nna ke ka bolwa na mofati. Ha o no ene straight pa lo mono fela bolena sa toke. Una
1: santa le batla go bolela. Ah,
0: bo Peter se no. Ke ho ja ho Peter je palo eno fela. Bolo eno ka be motli.
2: Exactly. Una dukubese. O bona bolo e ka ke. O tsamela ha ke re ka bona mo tapisa. Ke no ile tsena na. Ya mo go se fatso. Ya potela ka mo ga o ke o sa isa ka so.
0: Ai khona mari. O na sa tsebina o ntse a etsang le.
2: Ai khona. kona nna ke tsena go itsala go bese ai ke tsa ma mari
1: thank you papa utlwa
2: very ke no high squat man mana ke na ba
0: e ba le ba la ka yena ba tjinana ba mmone ona bua
1: ha ana me yetse ka simo thati e ana me yetse ana me yetse mo thati ha lo phumola Peterson e mo tlotse bo
0: ai mo tlotse mo thati
1: mo thati bo
0: ba re finish FM re sebeditse ka nete here tabona tsa tsila o sane tsena tse international se re tokopana between 6 and 7 tsa tsila ka jeno re tsama le mo thati ke rapita 605
1: sege se man thala ba re finish FM ga le bo ha mo thati God, Papa, di wala kuta papa na unyeta kwanu who the mention afternoon drive.
3: DJ Boots and Mapumbo, Monday to Thursday,

0: Mamela PC FM re go dubedisa o hle mo lenteng. Ka le bitswa ke motlatsi Ketrapita ke yellow bone ya PC FM na di 2.8 go ya mana ona 4.3 megahertz. Ke manta bekeng. Ha ke tsaba ke le mo mamela wa PC FM re le bua motho a bitswa DJ Boots. O na tsama le bohantikwe. O bana se ke le bohantikwe. Ye. Cheers.
1: E le le solo is.
0: Eh?
1: Na betsa le solo.
0: Ke le solo.
1: Last week on a le solo, this week on a le solo, partnership bit la khutla ka bo tabania partnership bit la khutla next week 2 weeks e le soloist betsa le solo
0: ke le letse tabatseno ya ga ke tloa fela sentse ke re
1: ho ba bana yena o tloa etse partnership
0: tswa ye
1: ya bona ke fela collab
0: Mabona PCFM o go re mui fegile ka ka jeno ha ke tsama ke le mo ke tsama le motho a bitswa my checker thethela puma DJ Bootsy o ntse a eme ka nkana checkers
1: Mabona PCFM ke re se o tlotlo bonete ntse le ka jeno ka le bitswa ke thethela fane ke puma ke tsama la hape ka le bitswa la my checker ke mchekana ke checker le o shena ke the navigator of them airwaves ya kwa no hanta te group nga tse khubiri ke le ka o so utlwe Mabona PCFM a ke mo ke tsama le Ketrapita tsa tsini la ka jeno ho la dipapari kwa no hanta dai a ho tlo re nyana botshelela o fikela mana ho re nya bo swipa tsa tsini la ka jeno re ka ofela re ntloele ngwe si sonke
0: hona le mogotsi wa ka e mongalare e ke le ketetse gale le babedi mana ketetse gale le babedi ka ga tsaitsala
1: ka nna ba uyinse ka bo motho eno ba ke a ntse ke bua le wena ene le maobane ka poma ba ntse ke ga ntho eno go bua le o so o tlabe ke go tlabe ke ga ga sa kopa a tshelo to ba together today
0: ke tshwara mo mo ka nna ba na pekena ga e mule ka
1: go di sa partnership
0: eh ne ke tshwara
1: e tshwara
0: dingata tse re tlotla di ridi etsa ka jeno go tlotla re sheba gona ga ke be ga bua le ntate Chaplin ka bana ga tlobeng sane sa diwodi mafelo ngwana mbeke ba le ba bapetse ka ba bapetse le sekaba sane sa dinare football club empa ka nepo ne ba lokela go bebe ba bapetse le sekaba sane se hlang ka mana ka mangau se le ga se ka sa fitla ngwana mbe
1: hey tshwetse la loetsa la thata bla
0: eh
1: o no lo kisho gwangelo
0: asana ke tse mo
1: le fixture se ke le ga e bona mo ene ngo tswetse di tsho post
0: asana ke le ga ngo pegepe e ka ga e la ba otla batho ka P4 ka e la matabola ka P4 a re bu ka ke tsaka pita ka bo mena mena ka ga e la ba otla ka P4 batho e pa hang wana mental mona go tla re sheba ka stopping sa sa di di ja batho football club mafelo ngwana big ne ba apala dipapadi tsa tsa CAF championship re tla bona bona ga ke be ga fumana ntete petuka le ho ja hey o tlile ho se bonolo a holo ka fumana ntete petuka maemo a matla ka mona ka premier league tshekase
1: ehe ka PLMC
0: maemo a matla holo
1: ka PLMC ga mane o hobe
0: ha matle
1: o isa na o di mo tlase ho mo futhu ka go office ya PLMC
0: ke ka nna ga bona ho sona o ka ba le motho a tshekolwang ka bona
1: ee ba chokolo
0: ee kana ga bona ya chokolo ka premier league empa le tsona re tla le bona gona le tsama jwa
1: ntle ee ba nete go re ga go mogatlo ke thile go tshwanela ga hlaola ga hlaola re shebile nqaelong
0: ee
1: o sona le ba sheba nkwana le ba sheba nkwana ga a ise le thata ile tsina ba jwale re le kisa ntwa ile ngwe it means la tshebetso ha isa le hantle
0: ka ntle ha isa le hantle ka mona
1: ntle ee wa uko wa mamba kwana na sa go re lena le re ntjena le sheba ditaba tjena ba bang ka mona ba shebile tjena eng ya le mo khono ndo kenelile le ditsebi tsa molao le tsona dikenedi ga thina e mo na ile ntle ya tshwanela e bitjene e tshwanela e bitjena ya le thata motho a ti tsa e ono no wa o tana ba tla bo tsana tsa jafta di jwang ke le bang tsotho mo kha go mo rokene
0: mo tla kena ka bana ka cricketing ke kena ka bana ka rugby federation le sotho ka bana ka LMPS o tla hopola mo kwetlisi wa tloba sense sa LMPS e wile a etsa apology ke ba hopola
1: la ya mthate ya
0: mthate se tloba sane sa members
1: ke
0: ba tsurisitse
1: ke le gala halala fela ke pelo bo hloko
0: e ya re ke le tsurisitse bana ba Yesu ka hona ke kopa tshwarelo ka ditabatseno
1: ya go le biso soga e bole tsa ma di emotion wa tse
0: Israelo chegatsi wa le bolo how ke tawa ba pala ka tsela ye itse o no sa lebella go ka nna ba pala ka tsela yeo jwale hona le tselo o tla bua na kongwe ka how ge hips o tlo loga assas
1: se ke tlotsi mo edimo
0: ke tlotsi mo edidi ne ke sa lokela gore ke tshwetse ntle le mono re tla kena re shebe di referee di nana mathata chegatsi di referee di nana mathata balla ka hore ho bona la phuli e ka nna ba ina le the quality is not good hape tabeng tseng e hlaela ke hore ba le saphala ba di ya o thola di chelete tsa bona
2: ntse tsola pele le yone
0: e ntse tsola pele tabeno ba le saphala ba di ya o thola di chelete tsa bona ntle le mono re tla kena ka mane ka Premier League Management Committee e leng PLMC e re bona bona taba tsa bona di tsa
2: le balla le bona balla gile ka kopana le ba ba mona la season ba re tsa ba yele bile ona le beng ba di tlhopa tse ding ba batlang go laola
0: eh
2: ke re ye yele thata ba nna ile jena ba ga ba tinga nete ba batlang go laola bile ba re tshosa ba ba a ithata ile a batla re influence di results yo thata ile
0: she wa re ha o sheba check us empire ha o sheba ba le tsapala ba gona di tsiane tse ba di fumana dinyane wa tsaba dinyane ho ile ngore ho convince mo letsa phala ya jwalo re decision ile e ka mogoitseng ke ka bantwe
2: ka nna ho ka nna ba bobele
0: eh
2: ba bona
0: ho ne ke le chagas
2: o tlo mo shela
0: di ba letsa phala di tsiane sa bona dinyane ao
2: a qatha manje
0: eh
2: qatha manje
0: eh ka man ga B division B and C and first league ba thola 110 ine le 152
2: per match
0: a match elo hana jwa ka bane e se le 17 randa ba thola 172 jalo ke checka a ke tla ka 500 ke re tshwara 500 ke
2: e a ya tshwanela ho itsala yona
0: e
2: ya onka bribe fair rally
0: a re buwe
2: ne e tla ka
0: o ka 172 yeo o pala maotlo a hathetsane o ya hatsosana o lo re fa hatsosana e bile wa go 172
2: Mm.
0: O tsoga ha mo shapa ka 300. Wa bona o ka nna mo.
2: Ya Premier League ye mo ga yo.
0: Hai, a ke na
2: bonne. Ke ho pa di price tse no nne last season ba di build. Ba ne di batla go go gona ntse di eme hona mo season nyone.
0: Ke ya nahana, se ke estimate ha ke sheba tsena tsa B.
2: Mm.
0: Mohlomo e ka nna ba ka mana ka A division. A ke tsebona A division le Premier League ke bona ga di sebedisa. Di cheo tse batleng di tshwana ke ntse ke kanana go kana ba bo Premier League ntse ba ja bo 300 ka match ke nahana jwa ke estimation ya Mohamed Yankutu ke estimation ya ga nka naba ba ja bo di 300 bo di 500 ha o se
2: ya fela fete ke
0: tshe ke e tsagas
2: ha fete o tsha
0: ke bo ga go ba ka ba tinga go Premier League be go a papadi ba pala mo a ba re hela di noto ke tsela tse ka ba ntse thago
2: Eh o tla mpuisa di dotse ke go ba re di etsana di papadi mo ha re tswele pele mo thotla bo buya di dotse ka tla tso go tshe eh ekho
0: mpa engwa na me di taba di jwa lo fela chegas ke ne ke batla re kale ka ena ya setlhaba sane sa di Holy Football Club e ba petse mafelo ngwana a peke ntle le mono ka pa ke tsebe go na ono re kala ka nna le Chaplin
2: e ya re ka nna le Chaplin ka pele fela
0: okay
2: ha ke tsebe ho rona re ka etsa ba ke gola go re tle re ba gotifatse ntate Naza le yena o hlaile kholi
0: e ke mone ntate Naza o hlaile re ke mathe ka botla go fela ke bona gona ke thola ntate Chaplin hopola go o bona ntate Chaplin o tswe ka thata
2: e ka mabelo ngaba ke ukula o ntse ampha le mantsa buya le majita ba ne ba mathaka ntlo bona ke re bana ne le Chaplin e sala di spana even today o ntse di spana ona le rato ka ne la dipapadi ya ho loka mabelong ka mo
0: o sebetsa ka thata ne le Chaplin a se patu o sebetsa ka thata e bile ona le dipapadi tse mmalwa tse a di entseng tse mmalwa tse lo re ke yena ya entseng a bona hore di fitla boemong bono bo e leng re di ho tsona
2: a jwa lo ketino ka nete mentse re mo shapela ka ntse re mo shapela
0: ka nete
2: re mo phamise tsa ga mo shapela di salute
0: re mo late e checka ska pele ka botla go fela mabelo a PCFM hopola hore nana o kila go nala dipapadi ka jeno re mo re moifo ke lekane ha re le tsina ge lekane ha re le tsina ke tsama le motho a bitswa my checka thethela phumo na ke motse ba ipitsa the microphone tankisa
2: a mona tefe
0: ke motho a le pona dance
2: ya o momona
0: eh
2: so bona le bo le pona dance
0: Eh
2: ke tito.
0: Eh ya, e mo tla pona dance.
2: Eh o so se jira.
0: Eh ya hala ke batho ba le lebetse le pona dance.
2: Eh ya.
0: Na bona PCFM o santsa le temo ha lengkwano ke ntate Chaplin re tlotla re buisana le yena ka dikabatsane tse amang di athletic. Ntate Chaplin.
3: Mokane di ye.
0: O pela ntle ngwaneso.
3: O tla ga mo haka.
0: Amnate fela. Ntate Chaplin.
3: Ke
2: ke tloetse le mona
3: anya
2: nyana tsa ke. Ah la o ke tloa ntsa ke tshino tse ke mo utlwa le ka ho wena ka mona.
0: Okay. Ah, ke o santse le teng nda le chaplain ga e me hantle fela a betse nda le checker a betse e o tlwela o sia my checker o lo
3: secretary
0: ah re na lwana le chaplain dumedisa ba sotho re tsebo tswela pele ngwanese
3: ka ne tsa go ne ke ba me ne ke ba di tsimo ga ka tlompo le ga go go be
0: eh
3: ke mo
0: ditaba
3: teng ke tlo ka le pula yana
0: diteng ga mono ka di athletic ke a tsiba nda le chaplain ba sotho ba o emetse ba utlo gona ka jeno o re tshwaretse le feng
3: mga ga ile go rwa a ke go a opola motlangana bizong go gatlana pele ga le bilola la ga slabeng a ke go a opola go la bua mo pc mo anta itupisa a tlame ya le bilola la ka nrani la le ke tya one mana la etsa ga koto le mo tsitile gani ona sa tlo mata le bilola la ka slabeng yela ga e buisa na e amore pelo ya mole o go bona o ngile na go o no le injari o go tloma tha mona pele o ya mane ne ke bona na ntulo ke tsa mane ke ipe o tlile mona a pale le lona la ka swa dinga mona mane mono tsena wena o dula tsosa ne mona o tsena mo tsama go le ngwana na sa go shopo o vita bitumelo o no tle tse go no tsena mo motho mo le mo a tsama ntse ola ke tla hapa le dilo lena le o ambato ya ga mashamole ola ntla a tswa bobedi wi le mana ka pa mana ile matha le dilo lena le dilo lena ga ke tla o tswile bo e momba bobedi ka mashamole a tswa bo eno ba ba gago e le ngena ntwa ne le ba yetsa ka dimo ka mona ke le ke hola ntwe kholo e ke sokomedisi batho ba bangata wena kete wa itseba hat ha pale dilo la thushi ne ke ntse dilo mo timpo somo a le wina aba ulo hapa thushi ne le dilo la ya o petela le le na ontsa ente the same thing applies a ke tla o mata le dilo le na le wina bona na o se di jwa mma ke lo ma bilo na ma nyanya na a soka ha jale le na jere ga le ditse le dilo le nyanya na ha o so bile bile ele kana le bile le na ka ha gana ka mo ha o ka sheba tsa big society ke a go wena we le o tswa o se o tlo a ka bo 3 no kule ne ja sa leng ka o pela no tsena mo tsa ba nka o dumuka ma jale di ntotse na di bo hlokwa ke a go na ona jena se se se ka ka mai tsheka pelo ba ne wena o ding ka ga ntotse na ngata o tla mana ka sebetsa mo
0: eh
3: bu di ona le teng nyo motho a tie ona le teng mo
0: eh
3: ona ntsa matha
0: a ina le chaplini na go nyetlang re jwetse re itukise re tle re bona gona re kena jwang re tle re le team ya hunter tae kwa
3: ke yo tshwa lo ke tshwa lo le mo setlang ke re itse ga ke batla wa matha ka mana yo le ke bona o go itse ka ga o tla ke moze ka le ha sel di mana ka go tla ke na be ke di fa uwa ka mona ka go tla ke na ke
0: la ho finyane le tlang ha ho finyane ke le feng
3: a mangata ho na le lane la buipiso lane le tlo ho sika ke la ba ne mona ha pe mona le ma bana ke no tso ma
0: mo jwa
3: ke ba dilo tsena ona ya le ntene ne ke igwa le my checker mo ke bua taba ena ga ge di social ga na di ngata hona hona hona e le go manese ona ke na batlo na mama o to ba tlo nona ke taba go batho ba le sothungwe na ka o fela ba tlo phela hantle o di mo le mongwa se sinye
0: a ina le chaplain ke a tseba go etla re ha mabelo ana a santse a tamela ga tla nna re bua le wena ke a itebela ngwana etso e ge ge tse ba o mathela ba bang
3: le ke le be ke ba tsenga na wa hela ba se bidi tse ke ba no ba nkile 2 and 3
0: ke a itebela ngwana mme
3: yela ka mona e mo anjile wane e mo atswa 2 ba se di tsane le ka nnete ke bono mphene re lebeletse go etla etsala ye tsa etse ke gola le bua le bua tsa bona ntse ba bua ntse ba le bo thank you mwa
0: ke ite wela se ba bona PCFM ke nda le chaplain e wa ukwa o tsebetse e teng checkers
2: a imna dimna dimna diketino bile ga la tsho nntse di bua le yena ntse age o ine bidile ntse a bua le mo ngantse age ke le ka tsho ka re re hloka mabelo onana ga lona le nala ka sehlabeng ke lona le ile ngo re heli nthusitse a holo gore e be ka nnete ke le ka kgona go ikala ka sheba ntho tse ngata ya ga ke tota ke matha le na le sele le ka ntle o naga ka tseba gore na ke tshwanela gore ke tiise kae ke sebetse ka tsela mofuta wa feng le gore na motlhomong ke lokiseng pele ke tota ke matha lena e le gore taba ya boitukiso ke ntho e
0: tengne
2: se ke na le ke gotlogotlile fela ga o bebebe agolo ne se ke o tlatse thata agolo fela he tla bata ba nakonyana
3: lenasaamotsiba
0: motho a bitsang microphone tankisa ke motho a bitsang
3: maechega
2: o motse microphone tankisa o sebetsa microphone nako o sebetsa a bolate fela ai wena ai
0: ai na le naza re fefela gona mafelongwana a beke di tsamaile jwang
3: aseaileno ke a bona dipano ka thata re ke dumedise bamamedi gotlhegotlhe mo baleng teng ka ntle le ka gao nagane ne ke re fela kere ee be cool and play pool
0: be cool and play pool
3: a kere jale ase ga kena taba tse ngata tseba bracketino le bramike ka moo kere a ke na le taba tsa first division fela second division tle ga ke na tsona ga ba sekwa ba kopaneng kamana ka first division sekwele nnetetse ke mokodi ai le etsetsa moferefere blind ka pele gobana pele basadi pele ntho engwe le nngwe sekwele ebile le 21 a mokodi bile le 4 ba kwena le yona mogotswana e netetse ke airborn a gotuno wa ekolo mokoting tsena tsa yona tsena di-flexible ba kwena re 9 gabo yona ga e bone ebile 16 MCP, Leon, I'm for 29, never parallel sharks. MCP are 17, sharks are 8. I have wondered, this can't be
0: I'm going to get to work.
3: Pasco era 15, Sidis Masters era 10. Siskos, le nam khosana abe yona manini, era 12, amu nje le 13. E hotan 220.
0: Exactly.
3: I give you you see. Two masters, le na ne te zigi marabele. Two masters era ha ona no ekolo mukutimu na ona mukukulwa njwa. Two masters era 15, marabele era 10. Drop zone, as a drop at points, it's a clean. Drop zone near 15, up for me, really 10. Parabai, they are not in the ghetto invaders. Parabai are 14, I get invaders, really 11. IKTA, they are not in the Lalaza, La Casa Muna. KTA, it's in La Bing. KTA are 14, La Casa, really 11. I go not in the highly second division is here at the Richards of Donna Hunter, and I give one on the
0: Chalwa. I know the Nazar, I tell you when I'm a Katiba Sakabu, I read a Calabra, who saw it for one of my fellow Beke, it took a link and come coffee.
3: I live with a kid of a kid, you know, then the kid of a kid, I will know.
2: I will know.
0: Babura PCFM ke ntate Naza o hlakamana ka ke sinuka ke phula ha o di tsena checkers re tshware masego ka letso re tsebo go gutle all right to tsaka one di dietsa ga mo go isa ba tleng ka tenge ka nke skipane all right tsebo rena o la etsa la banka ntina to tsaka ke tseo di batla di mpherepanyetsa empae ka di lata ke bona gona taba tsaka di tsamaya ka mokgwafeng o tsebe jale o entswe tsena ka nqena beletsa letse le go tla ipotsa gona ho tla etsa la ga ba ra PCFM e re hantse ke bona gona taba tsa ga ditsama ka mogaofeng e ke nne ke o fego ma felo gana peke e di papadi tseneng di bapala e ke tsana tsa CAF championship e ka mane ka Dobson Athletic Stadium
4: ya ne
5: okay wa taba ka le molato
4: star 320 hash e ka ton tabis
5: e king star 320 hash
4: ke le Soto sports raffle mo homo wa tshwe tsa chalet na bo samo le le mantsibu
5: tshwele ke kena jwang
4: go bonolo ke pense star 320 hash mahalo wa ka latela methati e hlahlamang ya ba ke arabela dipotso ka dipapadi wa tsiba ke patse boke 3 maluti fela nako e nngwe le nngwe ha ke bapala
5: okay
4: ke bapetse makgetlo a mmalwa ya ba fa fa ka hapa 60,000 maluti. Hasan na fela. Le ba bang ba hapile tjhelete le bona. Ke tsheditse le Soto sports raffle. Ka kena la draw ka 3 maluti. O hana tena ke mohlodi wa Haibo, wezan.
5: Ke pinya star 320 hash. Ke tlame wa hapa le nna.
4: Le Soto sports raffle. Motho e mo le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa.
6: Star 320 hash. Play smart, win big every Friday. Kona melo wana di pehelo.

0: tswa ka kwano jwale o tla bona hore tsedintsa ditaba e hlile ha di tsamae the way clear di tsamae the way PCFM hanta tae kuno pontse khubedu haula maswiri u tshwara ntlaka 95.6 mafite inkuti mo halisuku 104.3 kama na ka tsheta ka tsasne ka mfuma gaola ke 104.1 maputo le ribe botabu tekina 2.8 tsatseka ke 102.9 mogotlo ntialala ke 101.1 how di tsena ke tlotla ke mathaka botla go fela ke kena ka tsobensane sa di world football club ke tlotla ke mathaka botla go fela ke kena ka tsobensane sa di world football club mafelo ngana beke ba ne ba lokela e be ba apetse Listo basana se tlhankamane ka emangau empa ba ile ba qetella se ba papala fela le se tlhoba sana sa dinare mafelongana a peke jwale peke peke o tla tla hla kwano a tla jwetse ba sotho gona hantle o ile wa etsala jwang le hore na mhlomong bona ile se hlopa moletsa wa bona kofi ntle mono re tla kena ka tsobensane sa di Java Football Club popola go mafelongwana a beke ba ne ba pali papali tsane sa CAFA Championship le setlhoba sane se tlhankamana ka Madagascar ne ba pala le setlhoba se tlhankamana ka Madagascar mafelongwana a beke jalo re tlotla ge sheba gona tsona di tsamaile ka mogofi ba ne ntho tsaka di sa etse the way ba ne ntho tsaka di sa tsamaye the way re ke bona gona taba tsaka di tsamaya jwa mebelo ya PCFM e le gore ke tle ke matha fela ke mathela ka o pekepeke ka mane ke tle re buisana ka taba ene e le gore ke a tseba gore basotho ba ile ba sa kgonang go ya lebaleng ka mana ka Dobsonville ba ne ba le ka mona ka Sesotho Stadium nka tlaka ka mana ka Bambatha Cheetah Sports Arena ka mana ka Bambatha Sports Arena ba ne ba le ka mono ka mafelo a big empa re re mathe ka botla go fela re bona gona re motshwara jwang pekepeke e tla ga re qeta fela ke be re mathela go bus then re utlwe gona bona ditaba tsa bona di tsamaile jwang ka mana ka Dobsonville Stadium papading ya bona yane ya CAFA Championship e neng e bapala e le second leg ka mono ka Dobsonville tla go tlhona tsona di tsamaile ka mogofi ha o sheba hosane ka mana ka Premier League Management Committee ka poka hona ka Bambatha go tla botshwere nthwane bitswang press conference yane ya Premier League Management Committee moelo go batla ba hlaisa sponsor sa di medal of the match batla ba hlaisa sponsor sa di medal of the match jole go tla go tla gona bona ha ba di bea ka mogofi ba sotho ba ne mantse ba tsho ba re hey re kadile selemo se fetileng sa dipapadi ga bona se fela ebile re ntse re bona di man of the match di ntse di ba teng empa selemo sena se seholo se kadileng re bona re ntse re bapala dipapadi man of the match di le siwa pekepek
1: ketino
0: shapuzet
1: skubet kunjanokunjaapolamrayaka
0: a ke tsamaye ke le mong checkers o tlatla kena ka mona checkers o tlatla kena ke na le ena ke ena ntse a re hei wa shapa peke peke ka ntho ka phefo ka phefo
1: phefo ya ndere ket
0: ya weekend
1: mo ba ba re di ba di sa bo ka ba PC ya fa mauka ya phala tsa wabini
0: ai wa bona a go bua ka CMM e hlalefileng e bohlale ke peke peke wa tsiba go kwano hanta ta your pulse our beat
1: ya bolo ba ba ha go le ha go le note ene
0: Your pals, our beat.
1: Your pals, our beat. Bonta de nokwane he bonta de ramphadi le bateng mo molwane wa ka ya molwane ja le he ke re di bapadi ba dumele ka ofela technical team le tsimpile ke re blessing mono ka ofela ha ba dumele bolwane ka gore he mo ke re ke a di nota ba tia tia me ja di suna bolwane ka ba ntse ba di ke se ka dilo me tsa batho di wela fa se se ho lo sa di ODFC mo holwane wa ka di bukula mo rena ba supa ha ke tia tia le mang molwane wa ka ditaba ha di yo bana ke tsa ba mo khutsa ya la ho lwa ditaba bona ke pila empty ha ho lo mo lwa lwa ka ka bua ka papa di ena ya ho tsasa fela ke yona fela ke ke ne ho yona PCFM tsa di dona
0: ba sotho ba rena le nna le ba sotho re rena ho etsa etseng ka weekend

0: le registe performo peke peke
1: o ke le nna la kana go ya ha o le khutlwele jwale e ntse le na tsana ke tsaka
0: a mphe o gona le sebeditse jwang mafelo ngwana beke ba so tu ba le baleletse go batla bona sehlopa se hlang ka bolong fanteng ba rekile di tikiti ba tsebe ba tlotla ba shebela sehlopa se hlang ka bolong fanteng empa ba qetelletse ba shebela sehlopa sa dinage se ba pala sehlopa sa di wodi fela hlalosa
1: taba ya bona bolano wa ka re se ke se ke ke bua ba ne ha ke tsabi ditaba bolano wa ka ho jwalo wa ka ke nna ka sa bona PC ya se ntse mo bolella ba so hore so pasadi o di tsaba le ba e tsiba samane ha le tsane se bu jang tsela manga o se ba pala di tsare ya ABC mo tipe bolano wa ka mme ho jwalo se ba e tsiba le ba tsa bolano wa ka ya ha ba fitla ka bona ka bolo go mba masego ya ba ofumana ga go ka go e kgolo ya bona ditokomane tsa bona ga di a tsella ke ba dumela go tshela ba tla ka kwano ka rona mme le di o di go nale se se re go tsitse molano wa ka go kula lo go tsapa sa di nare le se se tsitse ba se ba theule ba go bona ba tla tsela ka go ya pele go tsapa di o di tsapa ka go ya bona empa he molano wa go ha bona la botlhata mo le teng ka mona ka matsogo dilo ya ba tloa ba lukisetsa hata go ba nna ha ile mo go di tsheka mo bana ke be peka teng le tshono tshila le teng ha ba tsitsa bolo wa ka ba na ba fumana go thata e tshwe ntse ile bona bono ba bang ha ba le dikoma ene ka go le go ya bona wena ke tsile ba futsa ka ofela
0: o nela ba lo phetela mpa moya feedback
1: ai feedback yo le teng mo ba ka ha ba le tsitsa ke ga le ba le ba go fisa mona ba bamba ka go go ga go tsipa mantsimo
0: eh
1: ya ba he ngwana mo ka nnete dipisodi ya di etswa hape ka ntse ba kopa gae ba bile ba ja ga ba se dile wala chat ba tsana go di dietsa ba ke ndo di le so pile ntse mo dingwe le bana ba bontsi go bana le ntse mo dingwe le mo dingwe mo ya ho fana hape le hore le go ba itsa bona bolo ba ka ha ntse ba di mella ho tsama ka rona ha ka bona ba le go la tsoko ba le se di le jong di go le tsela ga ga di tsile ba e di ba na le tsona ka ba ba se na tsona le tsona gale ba mulona ka ba ne ka ba ye di ka gore a e tibano ba tsang a ya Afrika borwa e le manga o tsitsi ba tle ka rona ha le tsitsa ba papa di eno ha e tsene pele ba le tla pele papa ya di dare ya tsitsi le tsopa sa di o di tsitsi
0: le di odi how do you compensate ba tsietsi ba ile ka mo ba ne ba tse ba lo shebela se tsopa sa manga o ba sa kgona go se shebela how do you compensate ba tsietsi ba jwa
1: a mo lona ka ba ye no e bonolo wena ke tsitsi go tsaba isi ba dire di ha ke dilo lena ke na molomo ka itsale bo tse bo le ka hara yona ba ntse ba e ja tlhela ba ntse ba e hlimisha na gona e ba tla e sebetsa jwa ngwana molomo wa ka
0: eh
1: e hile tsala yo di tshile tshile ta fulimwela wa nambe ba ntse ba e sebetsa na ba ntse bua ka yona rona e be ba tla tswela pele ba ka ba batla bona ba itseng ka taba ye me yo bua ka yona molomo wa ka ye le ya o re ba bo se ba ba ba tsena ba go itse ke tla e ke ka mo khofeng ba ka o fumana mo re ka ba tsabona di tsaloka e se eta fureta ba le metsa ha ke tlile mo khutlwa ka ke tabela ke tsaya bona ga e se ile le ntshela ke tlile ka yona
0: selo jafta ke se ba ba se cha sa se tloba sa di odi ka mo ga gore ho bona hale go hile wa ba le ditaba a kwa o tle le yona go fametsetswe mmedi fe
1: mo lo lo wa ka go ho jalo se di segile yona ke tsa tsa ke se ke le bo he ya le mo ya sa PC e mo ba le ka tsela go mo go se mphabeng e tsa ke di mo ka tsara ina ya ke tsanta nna ke boela hore taba ya hae pa ke ka hae le sopa sa di fofane ya tsini mola wa ga ga go mo ho tsama ke fa ja mola ka le tshutuma la ile le fa sa mo etelle ya na president ka teng tshunya o ile a bitsa di botsama tsi ba sa fofela se pedi la bolela le le tsibo ka la bitsa ba nna ka tle mo bana ke re go bua ka re ya sa pa ke na mane mo tsanga la ona go tsana le ga se o e kgolo ya o ya tshupeng go go le ka nete ke bua tsena ke ke o da PC ya temo gore tumelelano e ile ya ba teng wena tshetsa pitsa e e leng ya e tshwa ke botsamaisi ba tlhopha tsela tse pedi e leng di-president mme ya ba kamoka mo mogolwane wa ka ga ba tswaka bono ya ba tsatsile tlhatsa ba tshela difofane ka nnete e lokolola ditlelegelo tse tsa motlhankana gore e tshetsa tlhopha sa diodi ga ke bua tsena ke nnete selo ja fa ke tlhopadi sa diodi ka botlhalo wena mogolwane wa ka
0: ha re qetela ka o sane fela go fa motsotso jwa re qetela gona ho sane o etsa la jwa
1: ke tla ntsa o sa bodi di go feta ka papa ke hlakile bana yo a phaisa wa bini
0: ah e bo hlakile pekepeke o hlakile o tsela jwa le
1: papadi iteng ya tlhopa sa diodi fela go utlwetsa ba double header papadi ya pele tla ba ya Limpopo le tlhopa sa banonyana ka hora ya pele be ka hora ya boraro tlhopa sa diodi se tlangana le tlhopa sa banwe sa Matshoga mme se ke re he Basotho ka ofela ha ba atle molwana wa ka ba lo shebella tlhopa sa bona ba tlangana ba monate ka ofela molwana wa ka mohlangana a ntse a le siwa fela a fela a tla loka gaufinyane ke mosimane a leba fela ke Salamina yena a tlang tlhopheng sane sa Mangaung City wa Gamakadika ke ena fela mogolwane wa ka ya tla ba siyo ntle le mono bo Sweetbet Kumu GD6 ba monate ba teng bo ena selo ja fa ke kopa o ko ene ba le ngwana ketrapika o sasa o shebella mosimane ntle le ke na le wena o ka molwana wa ka
0: tabe ke le teng o etse taba tsana ke wa dipopola.
1: Ee, ke tla di etsa molwana wa ka o tlo ntshware ga o kena mono o tlo setse o dula pele a ka mona e tla ga o ntse o kgotsa o ne go etsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bo dintlha tse fetang botlhano tsona basadi one stoya tsilsia ka gare molwana ga ke tsiwa ke tenatle ke a bona le motsotso wa ka o fedile ko fela batshetsi ba diodi molwana wa ka ga ba reke ditekete ba loo shebelela tlhopha fela ke otisetse ke holiday o sasa go batshetsi ba tlhopha sa diodi fela o utlwile
0: letaba eno pekepeke
1: ee go bona fela kele he molwane wa ka iketila ke tshilo tena se re tla kopana o sasa ka babatha wena molwana wa ka ga gomaremaka tlhopha sena sa Matshoga e re ke tsamaye ke ya gaeso tiateaneng wena ketra peta wane e utswe ke tlholele ka odima setlhaba sa tiateaneng jele ke goeletse ka ntswe le phefa lena ke re fela ga di baje wena molwane wa ka e re ke ya gaeso no mistake
0: no mistake
1: ke kala utlwa go tsofetse ga kara molwane wa ka
0: ile pejapeje cheka ke ena itseng wa o tla o otla pheo ka phefo o tla o shapa
1: bye bye cat wa utlwa
0: pejapeje
1: shaba ke tiro shaba jale motho eno yo nno moletse tha o tla lahlela go nna o na bofumana
0: ile pejapeje ka nako ngwe ke na le o lahlea chekase
2: ita
0: tlholesekitseela mmabosi aekepeepe
2: go seo setšen
0: ee a sa gutlela o nna gae ga ke mmabosi
2: mogaeolata basdene ka polata
0: ee ke lata basdene go na le taba e batlang re tle re bue le wena ka yona o tlo ntshe maikutlo gago le mo mamedi o tla ntsha wena mona lesotho ga re re se bapaditseng international player ke bua ka taba ena motho a bitsang selo jafta o tlo bona gore na ne le sensitive ya kae lesotho gore sebapadi se ngodise as an international player kontraka gae e ba uploaded ka ga FIFA connect e be jalo go etswa tsotlhe tse tlamehang di etswe ke difoto ke application ya application formo ya tlatswa ke consent formo e tlamaya le application formo ke kontraka ya gae ke medical e le gore selo jafta o bapaletse setlhopha sa difofane ke o apeletse difofane jwang a ke go thwe contraka ga yo ka ga FIFA connect
2: ai na chete ja kholela sa batla ona o bapalla team jwang o sna contraka
0: o bapaletse difofane jwang go thwe contraka ga yo ka
2: bapalla team jwang o sna contraka fela he he chetino na le tsere tla di bua ka thoko ka
0: na le ke tshoke something is fishing
2: ah na le tsere tla di bua ka thoko
0: something is fishing
2: na le tsere tla di bua ka thoko
0: ha hona hore selo jafta o na ka approve wa ka ga FIFA connect a sena contract
2: aiyo aiyo
0: ha hona it says contract ene le teng ka ga FIFA connect ha beng ha iyo ka ga FIFA connect o approve e jwang
2: ya lo tshisa le jaba tlo bua le bona ka taba yena chevale ne ba swaya ba swaya ba swaya ele ya re motho ntse o fata kae kae ee fa ba fumana ditaba tse dingwe mona thata he ha o so le
0: tse kona ke tsho ke re re tlamela re ke re bua ditaba kore e le gore go na le motho a sa etsa mosebetsi wa gae ka go Lesotho Football Association
2: ee wa fumana wa opola nako eo no na le papadi ya LCS le setlhopha sa bantu na le batho ne kopane le bona mokete ka tshwana ke bomang ba ne ba bua ditaba tse ngatampe ka taba ena motlhankana enwa ebile ba tshwantle gorena ee
0: difofane e re tshwere kontraka ke eng jafta ya gago e kae jafta ore ga ke na yona jele ba ya ka ga FIFA connect ga ba fitlha ba kena ka ga FIFA connect ba thola gore go thwe kontraka ga iyo a iyo jwa motho a ngodisitse
2: nela ditaba cha jafta ke go santse o kwale gore na a pele wa ga ene se e le kae
0: ena
2: e le sebapadi o ne a sa a batla motshwetso a bona motshwetso fela ya le jafta o ke a bapala mono kore ke a be lekile ya mofuta fa a gare bapadi se e ne ntse sebapala se sena contract ko re gae ba re bela re ke league ya mo futa o fenye go ba di bapadi di a register wa o iqetile na ho etswang bjale bile ba ba di karete hape tse tlo ba dumela papadi eng ho ba bapale
0: ho bane se ke hlokwetseng checka score le sotho kwano how le a local player so ka ba pala contract how ile se o ka ga FIFA connect empa once uba an international player o tlameile hore contract e be le teng ga FIFA connect o tlameile ke setlamo
2: e e tsanga e tsasha
0: e ke bona ke bona e
2: khutla e batla se yes e e batla 5
0: e ke ipotsa gona
2: ene a ke mofumane ka bana hanga
0: ke ntse ke re ke amolata le ka mane a e hle a ke mofumane le ka nteng ke molati le ka nqena ke molati le ka nqane ke a tseba eng ka elong
2: yena le yana di ga phone o nyelong
0: eng ka elong empa he re motlwella checkers re tle re bona ona taba tsa rona di tsama ka mogofi ho sane ho tla tshwara nthwane di tswang press conference ka mana ka Bambatha Theatre Sports Arena yana ya ho bontsha hore na sponsor ga saliki se tlo tla se sponsor ga the man of the match ke se feng empa taba e kholo ke ntse ke tshoke re checkers hana jwa le Premier League ntse tsama itswe ke di thotsene ke le ka bo sandete phetoka ke
2: la ba tla ke na ta dinzila hapetse se batho ba bimba tsona ba dibalea
0: na ke ba tlhogi ba nne ba di hlalosa ha ba sa di hlalosa jwale re tlo lokela go nne re ba botse hape empa ho fitheletse bona ba hlaile ba di hlalositse gona hantle ntle ho ntse e tsala jwa ke bua tsena ho bana tseding tsa decision tse lokelang ho etswa ke Premier League Management Committee ha ba kgone ho dietsa ka thello ho bana jwale lenane e hlile ha le dumele lenane ha le dumele empa ya re ga bona go bane ba di president ba ile ba ngola lengolo mo ba bontsha gore maikutlo a bona ke a itseng ba lla ka gore tsedintsa ditaba tse ntseng 20 minutes di letsa fetua checkers re tle re fana ka features e bapalong hosane Tuesday 15 September 2026 Machoga e tlangana le tshoba sane sa diodi ka mana ka Bambatha Theatre Sports Arena. Hopolo gore matlama ine lokela e bapala tshoba sane sa dijabatho. Empa ka lebaka la gore dijabatho mhlo mo ba fitlile ka jeno ka ba fitlile maobane ha ba qeta ho bapala. Jwale ba tla lokela ba fuwe matsatsi a itseng ba ke ba phumule e be le ona ba tlotla ba bapala. Jwale papadi yena wa bona le tshoba sane sa matlama ha e tlotla e tswela pele. Majantja e tla bapala tshoba sane sa dinare kamana ka RS Russell's stadium kamana ka Mahabisuku ka bo my check ka mona le DJ Counter Force LMPS e tlangala tshoba sana sa Bantu tsona di bona di tlaba pala kamana ka Mabututu ke ka tipo ke kamana ka PTC ka mogodi taba ditsa mangkanteng empa ha o sheba manengane e tlaba pala le LFC kamana ka ba Matha City Sports Arena di tlaba pala ho renyane ya pele ha le di wodi e tlaba pala ho renyane boraro ha o tlile ka metsi e mashuma mararo mzamane e tlaba pala tshoba sana sa LCS kamana ka Estejani e ground kamana ka Difa Maputo stadium ka mogodi e tlwa ile ile mangkanteng LDF e tlangana le Vira ka mana ka Ratchomosi renyana boraro ha utlile ka metso e mashuma mararo members e tlamela la tsopa sana sa difofane ka mana ka Ratchomosi ho renyane ya boraro e motsiari wa mantsibue ke ka mogwele go ditlotla dipapela ka teng e bonala e tlatla e khutla M zamani checkers
2: ke bona yentse di signing ya no tloha o tlo nkenda le mahapi o wa ga dile ka mo
0: okay lo Jack bona o rally
2: e se le mpe a hore ba theke nana hore ena go ratla e go tla fela e hlalosala ile anyane
0: okay
2: ba sotho ba tle ba hlakelwe gona o etsa etse mpapari nyeno ya dijabatho le tlhopa sana sa CFFA mo ba tshitsi ga nete ba sa kamba ba le monyetla wa hore ba kene stadium gona he o no tlhophisa jwang ke nye ile nya fosa ha
0: re ke molate checkers ka pele ka botla go fela re ke molate ke itse tsena re tle re utlwa bona yena ntate mo happy o tlatla a dibeya ka mogofing ke a tseba basotho ba ne ba hlile ba ile ba bontsitse go ba batla go shebella papadi eno e le gore ga ba ka ba kgona go e shebelela e le gore ga ba ka ba kgona go e shebelela ka mabaka eno a sentse o a beile ka nqeno okay
2: all right mo re PCFM ke metsotso e meraro ntle pele go gora bosupa he re retse ka pele ka batla kwa go kopane le ntate mogosi mo happy e leng secretary general ka mane ka Lesotho Football Association yo le ka re tsebile he ka pele re ga utlwa ka pa ga bona lengolong la sehlopha sa ditja batho mo nne mba ntse apology ka taba yone ya go ba tshietsi ha ba ka ba qeteletse ba gonne o kena le baleng ka nnete gore tse dintsa di logistics e ne le sehlopha kapo e ne le mogatlo wa Lesotho Football Association o ne o ntse o sebetsana le tsona yore re utlwe he ntate mahapi o rona ha e le hantle go etsaetseng ntate mahapi o phetse wa ntate Ah ka nete ha ona tsempe ha ona tsempe ntate mahapi se bile ntse re hatelletse ke nako nako go khutlela ho nna mona ke di ile o bona ke see phone ka mane mpahere ka kena o tsona ntate hore mafelongana be ke sehlopha sa dija batho ne se bapala second league ya CAF Champions League papadiani e preliminary le sehlopha sa CFFA ka mane ka Dobsonville Stadium mo go boneng ka nete ba ntse lengolo la apology mo ne ba bontsha hore hey ka nnete taba e tsaletseng batshehetsi ya o se kgone o kena stadium ga ya ba monate mme ka nnete phoso ejelo ke ba tlaetsala ba ntse ba etsa boithuto re re utlwe fela jele ka re bone mono go bare Lesotho Football Association ke lona ba nentse ba sebetsa gape le taba tsa di-logistics gore na taba e tsaetseng mono ke ntate mogapi o motlhomong re kankang boithuto go yone
1: okay ntate ke a lebo ntho teng ekenyane fela jee ya motlhomong o se buile mmogo ka nako se sebetsa tsenana gona ka metlha re le mefa se tla bitsa bane ba di-supporters association go bane le ba gore ba kopane le di-supportera tsa naga kaofela tlhopha kaofela re a dumelelanang he le bana beso gore na go tla sebetsa jang kekete jwaeng jwang nke re tsamele gona jang abagaba ditsa gare ge ba kekete di tsa tsala go rekisa ka tsatsi le itseng mme ke bokana
2: e yana de bat mabre p f m shebanako e kebe tshotshwana pele o gorra bosupa kone ga ntatae koropong etse go bed mabre p c f m e re reetse tsena fela ka pele ka botlako ntate mogapi o tlhaile ka mona fela re tsebo gore re qetela taba ena kethino monyolole fela ka mono monyolole fela ka mono ntate mogapi e yana to aka re ka qetela fela ntate
3: jale ebe moo montse re sebetsa le e ka batho ba re ba tla iketsetsa ditlhophiso tse fapaneng e ka ke re e ka gobane ke jeditse jwa aba bana bona tlhophiso tsa bona ke tse se ka metlha re di tsebang ga o reka tekete ya bese kapo e patala o patalela le ya go kena stadium in other words ga ba go bona bese e le 100 rand e ba go kena stadium ke 50 rand go bona bana ba eso o patala 150 e se le bona ba nkang responsibility ya gore o kene stadium ka tekete ga o kana go ngodisa le bona a the ka ntlane le ba ile ba re fela ga go tsa direka ga re fitlha Gauteng okay compute ticket ka 3 o'clock ga event ya gona e le 4 o nako itseng kapo ka kickoff ketso ba kwa ga ba sa rekisa dipite nthena re e buile o tloga dikweneng tse bapala Durban go fitlhela le ka metshwa dija batho e ka lesonolo le bona batho ba bangwe ba dija batho bo kile ka teana le bona ba ile batho ba re ka nnete mona phoso ga se a lefa ga se a mang ga ra reka ditekete when told re reke ditekete ga ra reka ditekete ka nako re jwetswang gore re reke ditekete ga utlwa fela gore re tla tloa Lesotho re be re lo fisa Dobsonville e be re reka ditekete kateng ke gola ga ba o bone Premier League-ing ya rona na go sebetsa jwa o reka tekete o le mehato e se mekae fela ya gate ke na le tumelo ya gore yona taba eo ile a itshema ya babeng ga di ba reka ditekete ba utlwisa gore aa tane re reke ditekete jelo ka re di reka gae kwa ya ba ga o fitlhiwa mane wa fumana gore ee ba association e tlile bona ba na le ditekete batho ba na
2: mabre pitch fm ga tlhophatlhopha ga ke tsebe kgethile mo nona dire ga o mosheba mo
0: ane mape
3: ee
0: qetela ngwanese
3: ee
0: ya se
3: ebe jale ba re bona ba na le ditekete bana ba na tsona okay motho yo mongwe o ne a ka nna re ya ba jale ga le ba rekisetse ditekete ke moo gopola ke bua metlha ena ke re dipapadi kapo di-event Aforika Borwa di tsamaiswa ke ntho o thweng sa sria ke molao mme go ona ke le ponesa la boemo bo udim bonyane be kennele ka boebeng ke ena fela ka reng e o ka kenwa ka ka mogona ka poche jwale o bana ha batle tshelete ntse exchange ya le ticket o bana letsa mokwele jwale e be di fumana monyane aga agana le dumela go ikisa ticket ho ha ora mo so batho ba bana ba ba gatshe ha ba le re ba jwetse ka mekgwa e mengata gore ticket di a rekiswa tane tene ba batle Dobson Ville ne ba satla stadium Kennel Pile ile a tsoa. Fela he. Hai, ha ke tsebe na ho tsa bua jwang le Basotho. Kana ko nngwe ba lwantsha motho ba jwetsang le taba tsa bohlokwa. Ya bohlokwa ke. Ke la hla ka bolela dikekiti ka tswa ka tsatsi le itse. Ya ga la ditswa, nna le ntate Mmiki ya ga etsa diphatlalatso. Ha ba ga di etsa le ho lona ba diphatlalatso hore o kopa le 50 cent ba ena ho dikekiti di tswile. Che dire quoi di tsamae. E andate. Ka ne te ha ona mo fa e ntse mphoso. Le ha kananyana, botwa ka long se sa qetellong.
2: Ga ne re mo happy e hlakile, ja gona ne ke re tle go utlwa ona mono bana ha ke bala lengolo la bona. Ke bone mo ba bontshang hore re ntse boithuto re ke be ga hlotse re etsa phoso e tjena jwale kae kae ba bontsha hore Lesotho Football Association e ne le teng ditlhophisong tsa ditaba tsena bjele kona ne re ke utlwa re hloka both sides ho utlwa gona ho etsa etseng batho e hlakiseng ntate Mohapi.
3: No, not nobody can falter me but so boletse ka nako yo telela haholo hore diteketi di tswile wa tsa ona le batho ba bua nnete ba ile ba ha gona fela ga utlwa so boga Lesotho. Re na le petrole, re na le mahleu, ga ikela Gauteng. Re fitlha mo na re bona gore eba, ga di ditekete ya di rekiswe stadium.
2: Re lebohile haholo ntate Mohapi ka information ena.
3: Ke a leboha.
2: Mabra Peach FM re fitlha pheletsong he ya lena la dipapadi tsatsi la kajeno. Mike Checker a tsamayele le motlatsi Kedra Peter go kopana hape tsatsing la o sane Mabra Peach FM ka bo kopana le motlatsi Kedra Peter a tsamaya le mong a le solo e le soloist Mabra Peach FM nna le wena re kopana mano re nya bahlano re petsa tse international ke tswile hle 605
0: PCFM 100.0 weru nna ka le ditso ke motlatsi Kedra Peter ke yellow bone ya PCFM 92.8 ho ya mana 104.3 MHz ka jeno ne ke apere number 7 ya Mashashina Football Club ne ke le motho a bitswang Zuma Makara Ntaitsana we lead and they all follow cheers ke le makara ka jeno
2: oh
0: eh ne ke se motho fe
2: o no le zumzi I'm not the fella Makara Ntaitsana sukurisa le boxing o mo fere fere
0: tsebe ya le tere ka nyane
2: ketino mafelongana a beke o begwe masapo a malesela ke nngwe ya taba e re tshwanelang gore re e bue motho wa ketino ka nnete gore masapo a sebaparisane malesela a na qeta go tekenwa ke setlhopha sa LCS a tswa ka mane ka setlhopheng sa manonyane ka nnete he masapo a ya beuwe ka mane ka sebakeng sa Roma letsatsing la motlobelo ka nnete phupu e kgolo ketino ka nnete o sebeditswe gantle monate ko go ba tshietsi ne ba ile di-coach tsa ditlhopha di ile ka fela tsamaiso ka megatlo e fapaneng dipapading sekebe ka re bolong ya maoto fela ka nnete ketino ebile mosebetsi o motle ka nnete masapo a mojita a phomoditswe ka kgotso ka tlhompho yotlhe e teng ka nnete ketino 605.

re fumana ho re ne le ka lona tsa tsilena la la le shumele metsemene mo mo papa John Paul wa bobedi na kung ya leto la hae dinaheng tsa Afrika e ka borwa a ileng a hlile a tlakwano mo nanaheng ya Lesotho, mme mopapa o ile a tshwara jalo misa o halalela mane sebakeng sa Roma, mme a kopana jalo le baetapele ba kereke e katholiki gammogo le badumedi ba tswang dikarolong tse fapaneng tsa naga. Leeto le na le ile la tlisa jalo molaetsa wa tumelo, kgotso le tshepo go setšhaba sa Basotho, mme ketelo lena e ne e le botlhokwa gagolo kerekeng e katholiki Lesotho, mme ya boela gape ya fetoga karolo ya botlhokwa historing ya bodumedi ba naga. Jale taba botlhokwa ke ena gape ileng a etsagala mopapa John Paul wa bobedi o ile a boela gape a ananela mosebetsi wa boromuwa wa ntate Joseph Gerald ya ileng a nehela jalo bophelo ba gae go sebeletsa setšhaba sa Basotho. A re di fete gere ke na jalo nageng ya Saudi Arabia mo e leng gore ne le kalona tsatsi lena selemong sa 2019 mo go ileng go ya ba le tlhaselo e golo ya di-drone setsing sa go tlhokisa le go lokisa oli sa e bitswang ka gore ke Abgaik, Saudi Arabia. Setsi sena e ne e le se seng sa dibaka tsa botlhokwa ka go fetisisa lefatsheng bakeng sa go lokisa oli, mme tlhaselo eo ile ya baka jalo melelo, mme a itsa jalo gore tlhagiso ya oli ya Saudi Arabia e fokotse ya golo gana kwana, mme ditlamogao tsa yona hedile tsa utlwagala jalo le dinageng tse gole le Middle East ka ga theko ya oli ile e nyologa gagolo, mme dinaga lefatsheng ka bophara tsa tla tsa utlwa jalo ditlamogao kapa tsa bontsha jalo le go tshwenyega ka seno se neng se tlhile se e tsagala mono. A re fete he re kena jalo go tsena tse supang gore ne le kalona tsatsi le na selemong sa 1959 mo Soviet Union ileng ya fitlhela jalo katlego e golo mogatong wa go tlhatlhoba sepakapaka. Sefofane sa yona sa sepakapakeng se ne se bitswa ka gore ke Luna 2 se ile sa fitlha jalo kgweding. Jale go fapana le difofane tse dintsi tlileng ka morago moo tse ileng tsa tsogama jalo mo kgweding ntle go mathata, Luna 2 yona ile ya thula jalo bo ka godimo ba kgwedi, mme jale Luna 2 ile ya fetoga jalo ntho ya pele e ntsweng ke motho go fitlha jalo planeteng eno. Katlego ena ile ya bontsha jalo maatla a Soviet Union lefapheng la technology ya sepakapaka. Nakong eo Soviet Union le United States of America di ne di tlodisana ka maatla kapa ka maatla jalo go tsona tse etelelang pele jalo dipatlisiso tsa sepakapaka. Ba ne ba tlhile ba ntse ba le mo jwale ba neng ba tlodisana ka gona go ka fumana kapa go sibolola tse ding tsa dibaka tsa kapa tse fumana jalo dibakeng tsena diplaneteng tsena tse dingtse fapaneng le ena e kwano mona fatshe kapa ena ya lefatshe. A re fete re ke ena jalo Congo mo he nalane supa gore ne le ka lona tsatsi le na selemong sa 1960 nakong ya digagogo tsa dipolotiki tse ileng tsa latela jalo boipuiso ba Congo go tswa Belgium. Colonel Joseph Dazir Mobutu o ile anka jalo taolo ya mmuso, mme naga yo e ne e tobane jalo le dikarogano tse golo tsa dipolotiki, merusu le dikarohano tse golo merusu se soleng le dikgotlhano tse e neng di boetse gape di ama jalo dinaga tse dintse ka ntle. Jalo Mobutu o ile a re go kenela ga gae go ne go reretse jalo go fedisa go se dumelelane le go fanyewa ga dipolotiki. Le go jaga morago a ile a gotlisetsa jalo maatla a semmuso go baetapele ba setšhaba, Mobutu o ile a qetelela e le motho ya maatla ka go fetisisa dipolotiking tsa Congo, mme he o ile a busa jalo naga yono ka dilemo tse feta 30, mme a tsebagala e le e mong wa baetapele ba neng ba e na le maatla a magolo Afrika. A re kene jalo go tsena tse amanang le OPEC mo o nalang le supang gore ne le ka lona letsatsi lena selemong sa 1960 mo mokgatlho o tsejwang ka gore ke OPEC o ileng wa thewa. Jalo OPEC ke mogatlo wa dinaga tse tlhagisang oli o ileng wa qalwa jalo ke Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia e kastana le Venezuela. Sepheo sa ona e ne e le gore dinaga tsena di sebedisane ga mmogo ditabeng tsa oli le go sireletsa dithaselelo tsa tsona mmarakeng wa lefatshe, mme jalo go tloga ka nako eno go tloga jalo ka nako eno OPEC ebile le susumetso e golo thekong le phepelong ya oli lefatsheng ka bophara. Ke ka moo re ne go tlhophetse ka teng go ye go tseno tsana lane di re be gantlometsetso le 12 re e fogaletse gore ena ya bosupa ga re lekole jalo matšhaba, mme re kena jalo gona Aforika Borwa mona moo sepolesa sa Aforika Borwa se kgothaleditseng basadi ba tsamayang ka maoto ba ikwetlisang kapa ba e leng gore jwale ke ba mathang kapa ba jokang ka puo e ka utlwagalang ka pelenyana gore ba etse jalo ba le setlhopha e seng ka bomong. Sena se latela gore go fumane ditopo tsa basadi ba bahlano sebakeng sa Kempton Park porofenseng ya Gauteng.
pejana ho seng hona ene le ho fumana jolo setopo sa bohlano sa mosadi wa bohlano me pela elo ke yona ene ho re jwale ba ile ba nyamela ka ba mahlelo jolo ke botata bona na go nyeo ba ne bantsi ba hlile ba ikwetlisa me sepolisa se ya ipiletsa ho re jwale basadi ba se etsitseno ka ofela ba le bang aga difetere ke na jolo America mo president wa America Donald Trump a nyatsitseng hloho ya company ya technology ya bohlale ba maiketsetso AI ya Afropobic eding Dario Amodei ka mora hore a kope hore ho fokotse jolo lebelo la ntshetso pele ya technology ena ya AI jwale molaitseng wa o phatlalatsweng Trump ore hona le mogego o mobe o hlanyang o gegetsweng jolo ho lwantsha AI le di data centers ka pa di tsena tse bolokang jolo le sedi le hore o re taolo ka pa mehato ya tshireletso ya AI yena yo hudulwang ka yona e hloka fela mo president ya matla le ya bohlale ke karabo ya hai ditabentsena hore ha o hloka ha le mohlomo jwalo go hotle ho emiswe ka pa ho to ho di iso jwalo mehato ya ntshetso pila AI ka le bakala dingore ho tsa tshireletso empa hore se hlileng se hloka hala mona ke mo president ya matla le ya bohlale ke sona fela seo a reng se hlile se kahla sa isa jalo ka pasa hla sa tlosa jalo dingore tseno tsa tshireletso re ke di phethele jalo ka ditabatsi ya manang le Ukraine mo drone ya Russia e otleng terene haufi le moedi wa Ukraine le Poland na kwana ka mora hore tuna holo ya mihlenya United Kingdom Boris Johnson le di ofisiri tse phahameng tsa tshireletso tsa Europa ba fete mono ha hona batho ba tlalehilweng ba le metsi ka pa ba shwile ka mora tlhaselo yeo e tsahetseng sebakeng seno se bitswang ka wa ke Yahudin mo drone e otleng engine ya terene jwale ditlaleho di supa hore bapalami bohle ba neng ba hlile ba le ka mono ba ntshitswe ka tereneng ntle le hore mohlomong he ba tle ba fumane jolo dikotsi ha re felle mona he ka tsena tsa matšhaba mme di re be hantle metsotso e leshomele metso e mehlano re fagaletse jolo hore ena ya bosupi ba ke na go re tlotla re fetela jalo ho ditabatse phetelang letsatsi mehe tsona re tla di fumana jalo ka puo ya Sesotho sentaleteng Miss Fala Disenyane ba keng sa hore atlo re fatsona ditabatse o tse phetelang letsatsi ha tle re fetela jalo ho yena ka otlolo.

Ke a lebale kanyane Mohamedi Dumela. Lekala la dikgokahanyo mahlale le tshebediso ya ona le boqapi le seolola boshodu ba thepa ya dikgokahanyo le marangrang ho phatlalla le naha. Sena se tla ka morao hore mashodu a senya thepa ya dikgokahanyo le marangrang a bohlokwa ka labohlano le fetileng. Tshenyo ena e tlalehwa ya mme station sa Econet Telecom Lesotho se dithabane Maseru le setsi sa seholo sa kgaso ya radio Lesotho se Sehlabeng sa Thuathe. Mongodi e moholo wa lekala Kanono Ramashamole o hlalositse hore diketso tsena tsa botlokotsebe di metsa dikgwebo tsa mmuso le tse ikemetseng. Ramashamole o hlalositse hore ditšhelete tse hlokahalang ho lokisa meaho ena e senyehileng di ka be di sebedisetswa ho atolosa ditshebeletso tsa mehala le kgaso ho fihla dibakeng tsa mahae tse hlokang ditshebeletso. O hlokomedisitse ditlodi tsa molao hore di tla tobana le makgotla ka ho sitisa dintlafatso tsa naha. Radiphatlalatso wa Econet Telecom Lesotho Retsirisitswe Nkgahle le yena o itse tshenyo e bileng dithabaneng e sitisitse kgokahano ya marangrang dibakeng tsa ha Matala, ha Bia, Lefikeng le ha Nnelese. Nkgahle o supile hore ho kgaoha hona hwa marangrang ha o ame bareki fela empa ho ama le ditsi tsa bohlokwa tse kang dipetlele le bafani ba ditshebeletso tsa ditšhelete. Borakgwebo ba dibaka tse amehileng ba tlalehile ditshenyehelo tse kgolo moo ditshebeletso tsa ho romella ditšhelete ka mehala di emeng. Lelapa la letona la mehleng la bophelo Mofu Nyapane Khaya le re Mofu o tla bolokwa ka la 10 Mphalane Bothabothe. Mora wa Mofu Teboho Khaya o re Mofu ya dilemo di 62 o hlokahetse ka la 12 kgweding ena ka mora bokulo ba nako e telele. Khaya e ne e le se seng sa ditho tsa pele tsa mokga wa kobotata ya Basotho ABC, mme ha morao a emela dikgetho lebatoweng la metšhatšhane ka ntlong ya bakgethwa. Ka mora hore ABC e hape dikgetho ka 2017, Khaya e bile letona la bophelo mmusong wa kopanelo o neng o eteletswe pele ke tonakgolo ya mehleng Thomas Thabane. Nakong ya botona ba hae o ile a kenya letsoho ditabeng tsa maano a bophelo le boiteko ho ntlafatsa ho matlafatsa boitokisetso ba Lesotho ditabeng tsa tshireletso ya bophelo. Le ha o le jalo o ile a tloswa botoneng ka Hlakola 2018, mme a qala ho nyefola ka matla boetapele ba ABC haholo mabapi le bobodu le dikarohano tse neng di le teng ka hara mokga. O ile a itokolla ka molao ka hara ABC ka 2021, mme ya ba karolo ya Movement for Economic Change pele a nka botho ba Democratic Congress ka 2023. Khaya o hlokahala tjena a ntse a ntshetsa dithuto tsa hae pele lengolong la PhD sekolong se seholo sa setjhaba NAL. Ditsela tsa toropo ya Maseru di se di tlo bolokeha le ho feta ho fihlelleha ha bonolo ka mora ho hlahiswa ha mabone a sephethephethe a kenyelletsang bohle. Letona la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang a monghadi Matjato Motiane le itse mabone ana a ntlafaditsweng a na le matshwao a utlwahalang ho tataisa batho ba nang le bokowa ba pono, mmoho le a bonahalang a balang nako ho leka ho thusa ba nang le bokowa ba kutlo le puo. Ho hlongwa ha mabone ana a sephethephethe ho tsheheditswe ka ditšhelete ke Ditlole la Ditsela, moo mookamedi wa lona Mofumadi Mmatshepang Sekgokwane a bontshitseng boitlamo ba bona ba ho netefatsa polokeho ya ditaso le baqhubi mebileng. Mokamedi wa mamekgatlo wa mekgatlo ya batho ba nang le bokowa Lesotho Landford, monghadi Rabasotho Moeletsi, yena o theoleditse mohato ona ka hore o netefatsa hore batho ba nang le bokowa le bona ha ba salle morao dintlafatsong tsa naha. Ho tsa matjhaba baetapele ba dinaha tsa BRICS ba re ba ngongoreiswa ke ntwa e sa yeng moriting ya botjhabela bohare, mme ba se ba ipiletsa hore ho tshwarwa dipuisano tsa kgotso tse tla fedisa dikgohlano tsena. Phatlalatsong e kopanetsweng, mokgatlo ona o nyatsitse dikotlo tsa matjhaba tse sa dumellwang wa ba wa hlokomedisa kgahlano le ditlhaselo dibakeng tsa bohlokwa le meahong e bolokehileng ya tlhahiso ya nuclear. Tonakgolo ya India mo moka o neng o tshwaretswe teng Narendra Modi o bolelletse baeti hore tsamaiso ya fatshe ka bophara e ka se hlole e laolwa ke mekgatlo e siuweng ke nako. Ho sa le jwalo, moporesidente wa China Xi Jinping o ipileditse ho dinaha tseo e leng ditho ho se amohele dikgoqetsane kgwebong le ho hanana le mehato e hatikelang boipuso ba dinaha. Moka ona wa bo 20 o ne o kenetswe ke dinaha tse kang India, Russia, China le Iran hara tse ding ho matlafatsa tshusumetso ya mokgatlo tsamaisong ya lefatshe.
ha re phetsela ba ho ba Somalia ba batla ditsela tse ding tsa ho tsamaisa thepa ka dikepe ka ha mathata a tshireletso le dintwa di sitisa dipalangwang tsa mawatleng a dipakeng tsa Bab al-Mandeb le motseng wa Hormuz. Somalia e itshetlehile haholo ka thepa e tswang dinaheng tsa ka ntle, mme hangata dikhampani di tlisa thepa e tswang Asia ka dinaha tsa botjhabela bo hare, ho kenyeletsa United Arab Emirates, Oman le Saudi Arabia. Motsamaisi wa boemakepe ba Mogadishu, Mohammed Ali Nur, o re dikhampani di se di batla ditsela tse qobang ditshitiso tsena, o re dikgohlano tsa moraorao dibakeng tsa Bab al-Mandeb le motjha wa Hormuz di amme kgwebo hampe, ho dibakileng hore bahwebi ba fetole ditsela tseo dikepe di tsamayang ka tsona. Ho hlokwa botsitso sebakeng sena ho boetse ho tshwentse basebetsi ba dikepeng ka ha ditsela tse telele di ka eketsa ditshenyehelo le ho baka tieiso. Ditaba di fella mona, mamelang tse ding hape ka Sesotho hosane hoseng metsotso ke 30 ka morao ga botshelela.

0: bobedi metsotso e mašomo a mabedi le metso e megago re foreletseo re ena ya bosupa re tlo qala pele re fetele jalo ditabeng tse amanang jalo le magotla mo re tlang go buisana le mosebetsi mmogo le rona Tladi Makutle go utlwa gore na ke difeng hetse e leng gore jale di ntse di etsagala ka magotleng ka mono go na le katlholo yeo e leng gore he e fanwe kapa babaletse jalo katlholo ya bona masole a mabedi ao e leng gore jale a ile a na qoswa jalo ka polao ya batho ba ba gago ba ile gore ba ile ba agelwa jalo ka mane ka letamong la mohale mme he ke ele letsokwane gore batho ba bangata gagolo ba tlile ba ne ba shebile ka matlho a mafubedu katlholo ya nyeo eno mo jwale batlheng ba baletsweng he ba atlhotsweng jalo dilemo tse ka bang mashome a mabedi kao fela tšhankaneng empa le go ja he go tlhalositse gore go tla tlosa jalo tsena tse robong tseo ba neng ba se ba tlhile ba di hwetlhile empa le galo jalo go tla fumana dintlha ka botlalo ka mosebetsi mmogo le rona Tladi Makutle yo re tlang go fetela jalo go yena metsotsong e seme kae gona jale tsena ka morago mono re tla tswela pele mme re lekole jalo ditaba tse ding tse amanang jalo le sekolo se solo sa setšhaba mo jalo o tla gopola gore go ntse go tlhile go na le dingangisano kapa dikgwebišano ditabeng tse amanang jalo le boetapele ba ka moo ka sekolong se solo sa setšhaba mo jale ditaba tsena di le tsa ya magotleng mme jale di bile gape tsa fetela le legotleng le legolo ka go fetisisa mme jale legotleng la ne la la maipiletso mme ke teng mo e leng gore jalo bana ba tlhile ba kgankgolo kapa e ne e le taba ya mokgwa o sebedisiwang jalo bakeng sa botlhatlhame kapa bakeng sa go tlatsa segeo sa motlatsi wa motsamaisi pro vice chancellor yo jwale go bonagalang go tlhile jwale go bile le o se dumelelane tabeng eno kapa ntlheng eno ya mokgwa o sebediswang moo he professor Kananelo Mosito a ileng a tlhalosa ga golobue jalo tsamaiso tabeng ya go tlatsa segeo seno sa pro vice chancellor ka ga a tlhile a tlhalosa gore segeong seno sa vice chancellor tshwarelo mamedi segeong sa vice chancellor ka moka gore jwale professor Fajana nako ya ga e tle e fitlhe jalo pheletso mme jwale kgang ya professor Kananelo Mosito mono e ne e le gore ke ena jalo ka pro vice chancellor yo e leng gore jwale ga o ntse go e tswa ditlhophiso tsa gore na go fumana wa moswelelela jwang e ba jwale ke ena ya lokela gore a tla tswele pele ntse e le vice chancellor kapa e le motlatsi wa mookamedi kapa wa motsamaisi ka mono ka sekolong se solo sa setšhaba ke moo kganya ga e leng gona teng o tlhalosa gore go bile gape le gore go tlatsiwe jalo segeo seno sa vice chancellor mehato ya go tlatsa segeo seno e qadile le pele segeo se ka sa tlhaga e le gore o tlhalosa gore go qadiwe jalo gore go tle go be jalo le mehato ya go hira empa professor Fajana a ne a soka a nako ga e fitlha pheletsong mme o re taba eno le yona ga ya lokela gore tle e tsale ka tsela e jalo segeo se ne se soka se ba teng ga one go santse go tlhophisetso jalo motlhatlhami wa kapa ya tla tshwara jalo molepo sebakeng sa ka moka gore professor Fajana a tle a tswe kapa be ka thoko gobane jalo contract ga e se tlhile e fedile ke ditaba tseo go tlang go jena go tsona re ke re tlotla ge di lekola re tla buisana jalo le tsona ka tsona ka morago rane ya borobedi ona jele metsotso e mašomo a mabedi le metso e tsheletseng re foreletseo re ena ya bosupa re sentse re leka he gore re tle re gokane jalo le mosebetsi mmogo le rona Tladi Makutle yeo e leng gore he o tlatla a re fe jalo ditaba tsa ka mane ka magotleng e re ga o le jena ke tle ke motshware ka tsela ena ga o le jena ke tle ke motshware ka tsela e jena ga re ntse re tlhile re emetse jalo gore ditaba tsa rona ka letlhakore le leng di tle di loke re tle re buisana jalo le ena he mosebetsi mmogo le rona Tladi Makutle re ke re utlwetsa mogaogao ka mane ka magotleng e re he ga o le jena re tle re etse jena re tle re motshware mabedi gona jalo metsotso e mašomo a mabedi le metso e supileng re foreletse jalo go ka ena ya bosupa ga re tlhetlhe re fetela jalo go yena re sentse re gokagana jalo le ena mme ga ditaba tsa rona di loka he re tla fetela jalo go tse ding e re he re tlhetlhe re mo amogele Makutle ga go dumedise re o amogele phirimaneng ena go setlhotlholong
1: ga ke leboe ngwana mme le mo mamedi wa PCFM ya ngwana mme o santse o tlhalositse ka bogabane bo bogolo gore na ebe ditaba tsena tsa bagotlheng di tsamaile ka tsela e feng ke gola seo e ba motho ka setlatsetsa fela tlhalosong eo faneng ka yona mona ke gore momamedi o tla gopola gore baqosiwa bana ba babedi ba ne ba ile ba ba le ditaba tse amang go bolawa ga le leng la masole kapa mosebetsi mmogo le bona ke ka gona ba ileng ba utlwana ga ba ile ba nka qeto ena gore ba bolae bathwana ba bararo mane setibing momamedi o tla gopola gore boraro bona bo ile ba dielwa ka mone ka letamong leno la mogale mo jwale masole ana a neng a tlhile a belaela gore e ka nna ba ke bona batho ba tlhileng ba finitileng mphato mmogo le bona ke yona taba botlhokwa eno eo ke nana gore e ne e saletse morago ditlhaleong tsona tsena tsa magotlha futa mone ge gona mme taba e nngwe gape eo e tlhileng e tlhaelela mona ke gore ka morago gore bale banke qeto eno ya go feneta banna bana ba bararo go ile gwa ba le motho ya tshwarwang yeo e tlhileng e ne e le ena a belaelwang ka polao ya lesole lena le leng kapa mosebetsi mmogo le masole ana a mabedi ao seng wa tlhalositse gore na ke bomang wena ngwana mme go feta mona taba e nngwe ya botlhokwa gagolo ditabeng tswana tsena ge ntse re le ditabeng tsena tsa magotla re tla tlhokomela he gore monna e a bitswang ka gore ke ntsiye ga bofanwe yena o tlhile o ganyetsana le qeto ya legotla ya gore jwale e be o atlhotse jwalo dilemo tse ka bang masome a mabedi setsing sa tlhabololo ya batshwaruwa ntsiye yena o nka boipiletso mo jwale a tlhileng a reng legotla lena le phahameng le kene dipakeng qetong ena e ntsweng ke legotla le ka tlase kapa legotla le phahameng mme o ganyetsana ka kotlologo le qeto e ntsweng ke lona legotla lena le phahameng ya gore jwale a gwetlhe setsing sa tlhabololo ya batshwaruwa dilemo tsena o tla gopola gore monghadi ntsiye o qoswa jwalo kapa o ne o ile a qoswa jwalo le go atlholwa ka baka la go bolaya banna ba babedi dibakeng tse fapaneng ka nako tse fapaneng mme banna bano ba ile ba tlhokagala mme a atlholwa ka yona nako eno o tla gopola gore le katlholo eo ya gae e tlile ka morago gore jwale a palege mme a ile go ipatamane Aforika Borwa di le molemo mme a go kena ka ronaga jwale a se a tliswa jwalo ka ditsela tse batlang di ikgethile gagolo gore a tlo ararela matsala a gae ke tsone taba tse e le ngwana mme tseo ke neng ke lakatsa gore fela go tsena tse o sengwe di tlhalositse ka bogabane bo bogolo re tle re tlatseletse go tsona gore na tse ileng tsa etsala kapa tse ntseng di etsagala jwalo ka mongadi ntsiye yena ke difeng ke utlwileng date o ne o se o tlhalositse ka bogabane ka tsane tsa kamane ka sekolong se segolo sa setšhaba ke tlatsetsa kereng tsona tsena o tla tlhokomela he gore eo e neng e le motsamaisi wa sekolo sena se segolo sa setšhaba kapa motlatsi wa motsamaisi wa sekolo se segolo sa setšhaba e neng yena professor Mosito o ile a kenyanyewe ka legotleng ka mane moo a neng a tlhile a phephetsa qeto ya sekolo ya go moleleka moo a neng a tlhile a bontsha gore a ka nete sekolo ga se a latela methati e nepaetseng ya gore jwale ebe e mo tlosa bookamedi moo ba sekolo mme taba eo legotla lena la maipiletso le itse nka nete sekolo se segolo sa setšhaba ga le a tshwara keba tsena gantle ke nnete le kgethile mookamedi e motšha wa sekolo sena se segolo sa setšhaba ge ra bale gege ge le legotla la maipiletso ga di eme re botse ge emang ganyane motsamaisi wa sekolo se segolo sa setšhaba ya teng ga jwale a seke a sebetsa a emise ka mosebetsi jwale ntate Mosito a tswele pele ka mosebetsi jale potso e ntse e le gore na e be ga e le mona legotlhela lena la maipiletso le ntse qeto kapa lenkile qeto e kana na re ka bona go le bobebe jwale gore diqeto tseno tse ntsweng kapa tse nkuweng jwalo ke legotla leo la maipiletso la gore sekolo se segolo sa setšhaba se eme setlhapa se emise tshebetso ya motsamaisi wa sona e motšha wa ga jwale nna re ka bona taba eo e tsala jale ka o bontshitse ngwana mme re tla ke re e dise re ke re bone gore na ebe e tla felela go kae ke tsona ditlalo tseo ge ge neng re di tshwere le wena wa mphato jale ka ga e tlile e le gona ba fanang ka ditlalo tsena tsa magotla
0: makutlegile boile agolo ndate ka nako ya gago tanki ke mosebetsi mo holo gona tla di makhutle o re file jalo tsa ka jeno ka mane ka magotleng o re be hantlo metso se mashema ma bedile metso se letseng re pele re fihla man horeng ya bo ya borobedi re ha ole jalo he re lokela re tle ga hatela pele fela pele ga hatela pele ha re mathe me re ke re fitise jalo ba bentjela
2: Ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

Mamedimetso tse mashe mo mabedi le metse mehlano pele go fitla mane horeng ya bo rubidi re kena jolo ditabentsena tsi amana jolo le tlokahalo ya mosebetsi ya golo batsheng mo he tlokahalo ya mosebetsi batsheng entse ile engwe ya diphepetso tse golo tse tobane jolo le lesotho le batsha e ga tsana le batsha ba lesotho me pejana selemong sena mmuso o phatlalatse jolo tlokahalo ya mosebetsi batsheng ile tlokotsi me ka mora phatlalatse eo tona golo o ile a laela jolo gore morero wa naga wa karabelo e leng sebitswang National Recovery Plan NRP ka bokhutshwanyane o lokela gore o tlo o phethelwe nakong ya dikgwedi tse tharo setlamo sa mogatlo ya batsha sengwe le sejolo botsamaisi ba DMA jolo go ya ka megatlo ena ya batsha mogalo wa naga wa pholoso e leng National Recovery Plan o ntlafaditsweng o se o fetile jalo tlhatlhobong e e kopanetseng e kenyeletsang jalo bankakarolo ba fapaneng mme o rometse jalo go letona le ikarabelelang bakeng sa ntshetsopele ya batšha yo gape e leng modulasetulo wa Disaster Task Force mme ka gona he megatlo ya batšha e ipiletse jalo gore methati e setseng e phethelwe ka potlako e le gore naga e tloele jalo kapa naga e tle e tloge jalo go megalo kapa go mogalo go ya jalo gore jalo etle go implementation kapa go kenyweng tshebetsong jalo mothating ona go tlobisana jalo le motšha ya tlatla buelele jalo setlamo sena sa megatlo ya batšha e leng advocate Tumelo Kope go utlwisisa jalo matshwenyego ana a bona seo ba se lebeletseng jalo go mmuso le seo ba dumelang gore se lokela jalo gore tle se etsagale ka mora mona mme jalo ka ke bontshitse ke yona National Recovery Plan ena e reretswe jalo gore motlhomong e tlotla e sebetsana jalo le ditaba tsena tsiamanang le tlhokalo ya mosebetsi ka gare go naga eo leng gore ke odimo mme dipalopalo tsa morago ga o tla elelelwa gore di supa jalo ga e le gore ke batšha ba e setsang diperesente tse masome a maga go na le metso e robedi kao fela bao e leng gore jale ba ka mosebetsi.

27 Lwetse 2026. PCFM, le dingwe go du botshabela le maseru. Du memela pitiki e tla tshwarelwa St Paul Primary botabothe. Go tloga ka hora ya leshume hoseng, go isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magodi tlhaswa. Pitiki e. Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne! Pitiki e. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport. Hi, he, ba sadie.

0: So ining e telesepele ke monghadi motsohai Thomas Thabane le hojahe ibile le tuna bakeng sa nako e nyenyane ka mora hore jwale a tle a fetolwe ke gola ke ntho e ka etsang selemo ha se ka tlase ho sona mme ya bahe o hlile o a fetolwa lekaleng le o kapa ya bahlile o watoa lekaleng leno la bophelo. Me ho kena jalo monghading ka kukabe ke tse ding tseo e leng gore di ile tsa etsagala mme o tla gopola ke motho e leng gore o bile le seabo se seholo haholo ka gare go naga ena ya Lesotho dipolotiking ka setana le pusong le ka gare go paramente mme e ne e le motho e leng gore jale o na tlhile a bonagala a bile gape a le kgatlhanong le bobodu o ile a tsebagala gape le ga a ne a tlhile a e tlanaka ka pele go komiti yane e alositseng tshebediso ya ditšhelete tsa setšhaba e leng public accounts committee kapa PAC ka bokhutshwanyane o ile a bonagala le ka mono he a tlhile a bua ka thata kgatlhanong jalo le tsona diketso tsena tsa bobodu mme re se re fumane he go tla bolokwa jalo ka la leshome kgweding ena e tlang o tla beele ga phomotswa jalo borokong ba gae ba go qetela mme re sentse re tshwere re ga moya wa gae le wa badumedi botlhe ba faletseng o phomole ka kgotso. Ke metsotso e leshome le metso e tsheletseng pele re fitlha mane goreng ya bo robedi mme re lokela gore re tlo fetela jalo go nako e tsheeditsweng jalo ka ga e le mantaga jena o a tseba gore ke mo re bang le ba habo Metropolitan Lesotho mme ba sentse ba le teng he bakeng sa gore re tlo tswela pele le bona ka kwano mme ke bakeng sa metsotso e leshome le metso metlhano kao fela re sentse re fetela jalo go bona he ba habo Metropolitan Lesotho jalo ka ga etlile e le nako ya bona.
1: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM di lwetse tsang khone go di bo tshabela le masero du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary bo tabute ho tloha ka hora ya leshume ho seng ho isa ya bo hlano mantsibuya he lamba satie di bidi tsa le tsatsi tla ba kubu le saule wa sono FC United la ba magodi hlaswa bi tikie di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 maluti fela ba satie ha re gabeng ka di shoshetsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bonne bi tikie tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojosa Transport hai he ba satie.

se ka nna la ha o la o anthumula empa re tletsa joan thato o phetheile e ya mmopi ba ile bo ya batho ba ratuwa ba rona empa ha re a sala ke le dikgutsana gudu matseteng a bona re sa ja monono goba ba ipolokile ba sa phela botlhola ba fihla ba ikagela ke sa lebella ka gopola moo thuso ya ka e tla tswa teng ruri dinako tsa mokgathala ga di tsejwe nako e ne e se e le ya phomolo le go gola dipei empa botlhe ba ntlo ya ka ba tswa ba ntse ba bolokegile le a se ke sa sebetse ga e le kgomo ya pheleletso motlhang ke siang lena lefatshe le se itshwenye ka yona e se e le teng ke e tshwaile le ripa e tla e setswe morago ke ne joela la gakwe mme ga e se o kgabisang lebitla laka go ipakagatse ke ipolokile le ba lelapa laka ga ke sa phela tshidiseya ngwana mmangwane tshidiseya thakamphato go tloga ka bonyane 17 malodi ka kgwedi o ka itshireletsa ka tshidiseha funeral plan le wena wa ipoloka kapa wa boloka baratuwa ba gago ka tlhompho metropolitan together we can

0: hlola empa re tletsa joan thato phethile e ya mmopi ba ile bo ya batho ba ratuwa ba rona empa ha re a sala ke le dikhutsana khudu matseteng a bona re sa ja monono ho ba ba ipolokile ba sa phela go qhala ba fihla ba ikagela ke sa lebella ka hopola mo thuso ya ka e tlatswa teng ruri dinako tsa mogathala ha ditsejwe nako ene se ile ya phumolo le go gola dipei empa bote ba ntlo ya ka ba tswa ba ntse ba bolokehile la se ke sa sebetse ha ile kgomo ya pheleghetso motlang ke sia lena lefatshe le se itshwenye ka yona e se le teng ke tshwaile le ripa e tla e setswe morao ke lejoela la gakwe me ha e seo gabisang lebitla laka o ipakagatse ke ipolokile le ba lelapa laka ga ke sa phela tshidiseya ngwana mmangwane tshidiseya thakamphato go tloga ka bonyane 17 malodi ka kgwedi o ka itshireletsa ka tshidiseha funeral plan le wena wa ipoloka kapa wa boloka baratuwa ba gago ka tlhompho Metropolitan. Together we can.
1: Matalana la sama studio airport mo wa palama le ke go papatsa di baka magao mo ke tsebo le tlhopela di tshintshe kana
2: hao o sontse e batla le pile re dula
1: he bana nna ke mo ke tlhopile le mosala ke le mosaka sa go getela ke le mpona stopong he bana nna ke a phomolongwa bana bana ga stopunga bana ba ga dimolo ke tsofile
3: he o le tamoda
1: he bana na la tlhaka ditlhopa ka nka tshidisa ya funeral plan ya Metropolitan na ba itse ba general tsie ha o itse re e o fa death paid benefits retirement paid benefits e be o fa disability paid benefits o ka nka go betse o le ka sitoko la matile le ke je papa ha e kwana e bana e bile o ka ba letsa go 8002 2300 ska le ba tsang tshelete eno he ke a ikopa mo
4: Metropolitan Lesotho. Together we can.

0: medi metsotso e robedi pele re fitlhamang goreng ya bo robedi ke a elelelwa kwano go bile le phoso metropolitan re tla kopana jalo le bona baking e tlang kwano mona go setlhotlholong re gao le jalo re tle re tswele pele mme advocate Tumelo Kgophe re tle re buisana jalo le ena kwano ga ke tsebe gore na tlhile go etsagala jwang o tlhalosa gore mogala wa gae ga ona mathata a letho kwano fela ka letlhakoreng le ena laka e tlhile go na le mathata gore ke tle ke mofumane empa ge re tle re leke ka tsela ena ge bone gona re tlatlhe re mofumane na metsotso e robedi re pele re fitlhamang goreng ya bo robedi mametse PC FM lenanao ke la setlhotlholong nna ke thapelo lekanyane re gasa ka go tlolwa re le kwano mona Avani Lesotho Hotel and Casino letlomo le legolo la gaso la 95.6 bangwe le kwano mona masego ka setana le mathoko ya yona mogole amang e re kaga ke a mofumana e re re tle re itse tsena advocate Kgophe ga go dumedise re o amaele go PC FM ntate bosing bona
1: ke a lebogantate ke nke monyetla o nale go utlubedisa bamamedi botlhe ba PC FM ke a leboa
0: re le buile a golo ntate ke a gola re tletlhe re qale gona mona ntate mo jwa le ngoletseng DMA lengolo botsamaisi ba teng kapa boetapele ba setsi seno se jalo motlho mo re tlere ka le mona gore na ke gobaneng ga le le megatlho le bone jalo go tlhokala gore lengolo le DMA lengolo nakong e
1: ke a leboga mtlhomphe ditaba tsena tsa rona di fitlhile boemong bona gobane se ne re ile rang a kagolo bokiteng wane o mogolo wa accountability tami mme e neng e le teng koo go ne go etswa moralo o motšha wa gore ka nete go bonala mosebetsi wa batšha ka taba ene ya tlhokalo ya mesebetsi o ntse o soka o nka sebotseo seo re se leeletseng ya ba mothompe e tona gone o fana ka taelo ya gore ka gare o kgwetsitse tharo go bo go entse moralo o feletseng wa gore jale go tlaise setšhabeng national response plan gobane batšha ka ga accountability foram mone ba ne ba bontsitse go ka nnete ba kopa gore mogale ona wa youth unemployment as a disaster o bontshe ditholwana mme ole a gatlowa ka lotlile jalo ge le badula kwa tabeng tsenana re la nna ga kena dikopanong tse fapaneng le makala le yona DMA go bona gore re lokisa reporto ene e tshwanetseng gore jale e tlotla e
0: seoaaro
1: tsena tse tharo tsomotlopedina golo a neng a laetse gore ditlo di fete go se o na le go tshware yang mme ka bona go tlhokagala gore ga e le mona o se o setse fela leotola o qetela e leng kgwedi ene e re tlang re e lebile go molemo ka gona gore re etse kgopotso ya gore DMA jalo ka ga o ntse o tsamaisa mosebetsi o ne o botlhokwa go tlhokagala gore re elong jaleoke go tlhomphega se go phethagala fa taelo e ne ya tsona golo ge e mosebetsi kgathaela e re fuen mme re ngoa ke setate e le gore go tlo go gopolege gore ntse re le mosebetsing o tlhokang gore jale basotho le bona ba tlo bona ba le banke ka go
0: ha le ntse le latelela ditaba tsena advocate Kgophe le fumana ditaba tsa lona di le boe mo mofeng le fumana national response plan e le mothateng mofeng gona jwaletse
1: ona tsena mokaredi honorable minister of youth o taloka a e le mo wa disaster task force a ya e kgurele ba le a tsho go ile go la go etle o bewa ka pela cabinet e fumane a tsoba wa le gombe tsena go nna tsantsa la tlalosa go ka 3 months teng ke go ka le ka lotlile leng gape na go di ke lo go bala tsala tsi a ke na na bu ga di ka go go di ke tsa le pe e kwe ma go a mo plus no a disaster task force
0: mohlomong re sa kene le ga kalo ka mo ka gare go mogalo ona fela ke dintlha di feng tse fumanegang ka gare go ona mogalo o tse tlhagisitsweng ke bašwa
1: ke a lebogantate gantantle mogalo ona ke a gola nka bua ka ditshia tsa ona fela gore ke mogalo o tlatla arabela taba ena ya tlhokalo ya mosebetsi ka mokgwa o re ka gareng o organize o gopola date ore kganye golo ya batlha e ne e le gore ee ke ne dimosebetsi tse tlaga ebile e ntse kgona gore ka nako tse dingwe e wele ba baga empa ga fela ditabang tse di sebetswa ka mokgwa o aroganeng e ba lekala le le letsa makwa le letsa makwa private sector e tsa makwa re sitwa gore tlhage sesedi sa rona ka mokgwa o tshwareyang e le gore tshia ya pele eo mogalona o tshwanetseng gore o fane ka yona ntate ke nete bagai ba yona ba ntse ba tlaga e gokela ka bodilo empa go tlisitswe gore e tshwanetse itse fane ka lentswe leng gore na mesebetsi ya batšha e atangwela jwang kwetse gape e tshwanetse e tlwaye dikarolo tse ka tshwareyang tseo mesebetsi ya nakwana mesebetsi ya nako ka mora nakonyana e telelenyana le mesebetsi ya long term e tla arolwa jalo go gona botlhomo menyetla e ka arolelwa jwang kapo e ka thewa jwang jale kwetse gape e tlanea e fete bolaodi kapo e arole makala a ditsi le batho le botlhe ba tlameng gore banke karolo go wena o tla bapala karolo ena wena o bapale karolo ena e le gore mogalo o na date o botlhokwa wa golo ba dijalo o fana ka tsela ya karamego wa tlhoko ene e re buang ka yone so ke gola ke ntlha tse tharo tseo re le batlha ka megato ya gore re lebeletseng gore re tla utlwa mogalo wa gagolo ka tsona gore na re tlhagisa kena le ditlang bang ga re le kentse le fitlale re lebeletse gore re tshwarisitse go kae menyetla e e tlo tsamaya jwang re tla e fumana ka gobamo e nngwe ya dintlang tate e ne e lelakana re lebaga ke gore o tlo fana gore menyetla eng ee ke teng empa batho ba goye ka yone ka nako ngwe ba na le dintlha tse ba setisa gore ba ka apply ke ka motlhagalo o thola gore di-opportunity tse dingwe di tla tsiwa tla motho a nang le marangrang tse dingwe di tlabe tsiwa tla motho a travele jalo jalo so ke tlo bona ntate ba ga mogalono gona ebe boradi bo teng ba mmuso private sector le gona batšha bo se bo kopane na bo nagane maano a teng fela ke tle ke salose gore mogalo nna re tshwanetse go ishebe ntate ka moelelo wa gore ke leutlwana la ngwanangwana ke le tala mme ntse re lebeletse gore tšhe go tla ntse be le maikutlo a tlaa le go tšhe go gona gona motlhomong re ka ontlhapatsa kae go bona go na le bofokodi jaloalegore o tlo tsala platform-o eo re tla dibeta ka yona re le basotho gona gantsentle godimo edimo e re fa sa re tlale ka go kae ka ona o botlhokwa gagolo tatentse re tshepile gore ga kgwedi e na e fela e tla ba bolaodi botlhe bofodikarabelo o tshotshisitse ditaba gore ene kena le national response plan
0: jalo ka ga o tlhalosa gore ke gona motlhomong jwale le tlatlhe le bona gore na o tlhoka gore o ntlafatswe jwang ha nako e ntse ya kapa ga o se o le teng seabo sa lona ebile se feng tate tabeng ya go bopa jwalo ona mogalo ona o e leng gore jalke a utlwa o setlhile o le mothating wa go qetela kapa o se ntse o gaba jalo gore o tlo tlhile o phethelo jalo ka go tlhalosa gore o setse kgwedi fela pele nako yane biweng ke tonagolo tlhile e fela seabo sa lona le batšha ka go utlololwa ke gopolana lentswe le go gangata le buang ke batšha la gore nothing for the youth without youth lona seabo sa lona ebile se feng ka gare gore letle le bope mogalong
1: ke a lewa mtlhomphe ke a gola kante ke nke monyetla ona go tlhompha le go tlotla katamelo ya lekala la DMA ga ya e lebane le ntho e bitswang representation ka nnete ke a nnete fatsa gore dithotse dintsa ha bo rona se o rileng ga ha di getha ka ukwa ge tshepa gore ka re emela e sale di tsama ya le ba mmuso go gala motsebitsi ona ka ofela ba ne ba gona go hlaitsa maikutlo ba hanyetse se ba ba ukwe ka tshahanya ba tsha ka maikutlo go na ha bo neka ka ba mo le mo ke di fe jwa lo jwa so re itse ke sale na go emi ke tsona o ba ile ga banka ke dire ha ha ile bona go itse pe di se di re ntse re feme tse go jwa le go fight election o mo le mo re go na ge ke ga bello ba o re re nne re tshintsho tse tsa mai me ra ke dile tse ding tse taba ena go ngola ni lo nan ta ke karolo ya buka me di bono ba ga tabo keng ga ga mo ga pelo ba ga ha ha o se di ya tsa ya kana ka tsane di le re ke botula tsire go tsaba tsena re ngola wa ho tsena ho tsena ho tsena ka kopa ho re go nne go tlokomola go taba ena ka sala mora o ke sala le le ding that it means go tsona wa di ha ga mo ga go no de re le tselo go tlhano go be le ba ba ba thaba ba ntle le house ntso o phetha ha jwa mo tsebitso na le ka mo ga bo phetha ha di re ntse re tla nea re go sheba go na re tere ha ke le jwang le re tla nne le ding ha e le that it se le bona o tla o pora o ha re la ha go pa go ya di ene ine ile go ba le dipime ka gore o tswae a e batla go bua le Philippe ke tlile ke na le khadi se se le dinga go na sentse re nka me tshe se se go itseletsa ka hona ka nne di sa le ntere ke ba ka se ya gona hanle o go a bohele ya ka nete a go tsi o re re bone mai wa ntsa se tuwa se re tinda ke bona ke na go ka u go se tlo tsa se tu bona mo rena go na go ba go tsitse na go tsitsa ha se le di
0: ha ga ba na go ina di khoditse thago e ka ya feta mogalo o ise ka o phethelo le dumela gore ho lokela go ho hetsa le jwang ka mogamo ha ba na go ina biwe jalo ke tuna golo ya gore o bo phethetsa na go nya di khoditse thago e ho ka sebe jwalo le me hatwe e tla ba ifeng ka mogamo
1: ke ya ke fa mo tonte ke ho pula hore le buka di buka ere o enta ke se ka tsinelo sena se ka mphi a re ntse re tsi se re le batla re tsepa hore e ka re re ke se kofi tsa bo yemo mbono ba go go di ba ndi ho pota mo tonte hore ke se bena le tsile mo ka o fela mogalo na o phatlala ditse mme ho so ka go ba le national response plan ya go tsentsa le mo ga ona go ga go le teng ga nyanya jwa le ha e ka keteletse e bile e aga go tswa ka ga ga me e ya taolo ya tona golo ka nnete e tla be se maemo ha golo jwa le re tla me a re bone go na ge go ka hanya parliament jwang e le tsisa ba executive ge go ka hanya magotla jwang ke platform ya accountability ya rule of law e le gore ntate ke le ka gore gantsentle re le batšha re shebile taba ena ya tlhokalo ya mesebetsi ka ditlhoo tse thago tsa mmuso gore e nngwe le nngwe ya tsona e re kolota go phethagatsa ditshwanelo tsa yona gore e le gore mogalo ona wa fetela nnete ke gore ntse re phetile gore e ka re ha decline e fitlha re ka bona ntho di tsamaya gantle ebile re labalabela jwalo empa mo e bang go ke seko e tsala jalo ntate ke tshwanetse ke tlalose gape gore temane ya 47 ya molao wa disaster e ntse bontsha ntate gore ke tlolo ya molao go se phethagatse boikarabelo kapo tshwanelo e o tlammeng ka gare go molao ona wa disaster e le gore re se ile ga ngola le mangolong a mangata a feta ntse re tsa kgopotso tsena gore checka nnete bophethagatsi ba disaster ena ya youth unemployment bo a tlama ka molao and le molao wa tsho gore ka nnete e tla be le legal offense gore motho a ka sitisa taba eno ka ona ntate kutlwisiso ya gona e ntse le ure ke tla bona taba di tsamaya gantle gobane ka nnete di molemong wa batšha le bokamoso ba lesoko ga re anticipate go ka ba le go tshwareyang go ka thibang empa ga e be go ka ba jalo aao re tla kena a se jalo ke tlhalositse paramente jalo ka ke tlhalositse gore magotla le ona a teng le le go atse ba chege le batšha ge na le boikemelo kapo democratic le ya gore re ka bontsha lenyatso ka mokgwa boipelaetse le gore nothing is off the table hore ke bone hore ntwana ya batla ya sebetsa ke tlhakankani ka e sheba na e phethaiwang ke tlo ho qala hape le go dikete jwa lo jwa lo ba ntate le go na ke dikena ke tla tswa go tshepe empa ba tabe le ya go go mulo go mulo mo fitla mochi o ntla pa te bo ya mo bono ba ndi ba ke a mo so bana so ke te ile nda ho re mo so ke ba re thoka ke di a ile tsa se ma go di ka bona hala tsama e bile di go di ka nye di swa ka pompa
0: okay ha ha re kre shebetsela yo muso o sebetsa jolo taba ena ya tlhokahalo ya mosebetsi ka teng batjheng youth unemployment ka teng na le dumela gore muso o tlhile ntse o sebetsa na jolo le bona bothata bo ba unemployment ka potlako le ka botlhokwa bo bo botlhokang
1: nitukuri ke le baita pele ba ntse ba khuba go menana ke a appreciate talo le kwa le a o tswela a o go dilori ha re tloko le go di taba di ka potla ka profit mona e ga re nna la hore ba bo bulunga taba ya uso ba se bana dikolo tse ba ba ntse ba di tlhokisa ke mo go re se tsa ka timeline e o bona ba di ya go ka u bona ke na hore ke timeline ya mkhumpe tuna go le wa e beile mphatlatsa go tshaba sa ba sotsa ga e ka mo ga go di thago ke tla go salo ka ona ndate intele taba e nwa o re more that can be done more can be done faster if you appreciate whatever come to one wale wa tswa ka sotho re mo kopitse mo koko ma ha tlentle ke tsama thata mpa he tsamoela ho itsa ha
0: okay e mo ya dinthotse o le tshonyileng ka tsona ke hore batsha ba hloka jelo ho feta ntokomane ya maano ke mo mong ke me hatwe fenya ya sebele yo le batlangelo ho ibona mogegong ona ka pa mogalong ona
1: ke salo standard yo hore botlo ke bo ne pa itseng ke hore ka hata ba ena ke tshebediso ya molao ile bo hamana o go wa tswana ha ya le sotse ke se ntlo go le lo tsene ke le le go go kwa ha se re ka ana go tlon di ele le ne le tsana le ile le ka tsama a la ka ene se le le tu re aba ka ga go di tsana se
0: tadi kube o tsa ma jolo so go hala hantle tsena ha ke tsebo go na ke magangang ka pa go itsala jwa
1: e ya di pa go la ga la magang teng ke ne ke go ntse e se se le bele tsuri ka ba tsa gona dika a maiswa ka le le phame ntseng ding sa ya le mona mo se se le ba tsha re ba go re pinte se tlang briki se gona hala ke ha o le bal o ka re o tsitse mo ke ha national responsible e ka ba teng e tla be le mogato o mogolo ga golo bane e tla dumelela matlhako go otlhe a meyang a tsebe na a ka bapala karolo e feng ge na le dikgaelelo kae ke kaemogeleng maatla teng jale e le gore ke pheeleletse taba ene ya phatlalatso ya mogalo ono gobane kere e tlake e bule kgoro ya gore na le be bag ba re tusa e le bafane kapo batho ba dithuso ba ena tlhokaseng ga e le re tlhoka dikobo re bue ga e re tlhoka dibuka re bue kore mogalo ona ntate ko ona gantsentlhate notre se tla ala leeto le na la gona gore na re itepisa ka moga lekgwedi tse tsheletseng ka moga lemotse pedi ka moga lemotse tlhano jalo jwa ka gona ise re kekele ga re gona tsena re batla go bona go se o etswa ntho e itseng letseng gobane re tlabe re etelela mogalo pele gantsentle leotlole botlhokwa gona tsena re le naga le o tshwanetseng go lenka ke la gore re phatlhalatse mogalo oo gobane mogalo ono ka bona o tla mema le ba tswang ka ntle gore ba bone gae batho bane ba itseng tshwena ke kua ba se ba tshwere mogalona tshena ka bakopadi so itlendate di-stepe tsena le ga e le mona diso slida go tshare ya kapo go kgonagalang ka mago ka ntse difetela pele tse di feta beolwadi e beya molao tse di etsa legitima ba yane a bone yagore taba ena ga e ragollwe taba ena ga e tlame ga e se ka ba number 10 ya jeseng ya mmuso ga e be number 1 kapo number 2 ga ke kwa bona so e tlile go botlhokwa gore tsiketeng tsena tsa molao re dumellaneng ka tsona le basotho ba tseng gona boitlamo ba mmuso ke eng basotho ba ka lebelela gore go tloa motlamo disaster response planning phatlalatso mmuso o tlo etsa eng ga ke wa bona ke foundation e botlhokwa gagolo e tla re thuta le gore re shebe gona ga re qeta go kwala legole na re di achieve dintho tse re buileng ka tsona so ke yone e tlomešaga ditlamorago tsa rona ke yone e tlo re fa direction ya gona re ya pele jwang ke yone e tlo etsa batho botlhe ba teng ka gara naga le setse gona ba e seng kae so it's very important as a step ke netse re lebeletse ka mo ga yone go ntse go tla ba le ditholwana tse le tse ngotsweng ka gono mme fe le tsena re tlabe tse le di efeta gako e ka nako e ditsile ba jalo gona ke nang tate re santsa re ke batla go kokoetsana na bolelae le tindiki molamoana gae
0: a ho petela puisano ya rona ntate kopi mo hlomo mo ipiletso ba hawe e ka ba bofeng malebana jelo le hona ho phethelwa ka pa ho akofisa jwalo national response plan ena yo hlalosang jwalo hore e se saletswe ke go di fela hore tlebe e phethelwa
1: ke ke wa mpambe a kola ba tleng pele ho batla ka bona hore kwe ba tso ha re tsetse mo galona wa go ke ne di dipua di ngata ba ba tswa ba ba gande na go go ha ha se pimpla ba le se buka ka mo tsao ba mo tseo la o ye yang a re ka ga la tele tele tsao ke tla ke dile tse go di tsana tse tsare ya ya mo pe o e ba tsadi go bona ya se re dai go go di tsa sa go se go re mo se tsena mo le go go se tsara ba sutu ke mo le mo bana ga
0: metsotso e dilo gantle go e lesomele metsemeng ga gore foraletso re ena ya bo robedi re gauile kwano le advocate kope fela he ditaba tsa rona re ne se re batla boholo re di otlile ge re tle re fetele ka nqena ha go le tsena re tle re fetele ka nqena mme ka morago mono re tle re tsebe gore re tle re bone gore na re tswaka lefele galo ha re fete mono
2: tlhokomediso go bamamedi ba se a le moya re le sea le moya sa PCFM re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme go tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaisense tsa rona tsa gaso tse dintsi tsa dipeelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka go fela tabeng ya botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boso le go sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaleletseng kapa go tlhotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go gasa mananeo ka puo e tlhokileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena moo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso le kgotlana la ditharololo la ditaba tsa gaso broadcasting dispute resolution panel ofisi ya lekgotla lena e fumane ya Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang go ngolla kapa go ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharololo ya dikabang tsa gaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
3: I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila! Just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 6251-3387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: ba me dire metso tsungwe le shumele metso e robong ge fa letso ga ena ya bo rubedi re metso tsungwe le shumele metso e robong ge fa letso ga ena ya bo rubedi re boela hape re amohele re se re tsena jolo mogahlelong ke se ke tsene jolo mogahlelong wa ho qetela wa lena la se hlohlolong bana re fihla mane ho reng ya bo robong ge tla be re hlile ge le beha khutlwe ge tla re fetola mshane e tla be ge di otlile le advocate tumelo kopi me re tle re kene jolo di debentsena tsia mana jolo le university e kholo ya Lesotho National University of Lesotho ka pasco le se sa tshaba me dinghe re lakatsa hore re kere le kole jolo di taba tsa mogao gao tsimo wa pile dingangisano tsa molao me bile le tsana go itile le jwalo tsa boeta pele university yeno e kholo ya Lesotho me he mona taba ina ya majwalo Professor Kananelo Mosito ile jolo ka ile motlatsi wa vice chancellor me ubitso jolo ka re ke pro vice chancellor me jwale ke ibetse hape e ama jolo le gotlala nal ile nal council e ga tsana le professor motlatsi molati yantseng a tshwere jwalo yantseng a phetha jolo mesebetsi ya motlatsi wa chancellor hana kwana eleng acting vice chancellor ka mora hore jwale professor Fajana na kwa hai ya tsebetso e fihle jolo pheletsong kapa kontraka hai ya tsebetso e fihle jolo pheletsong jwale kwa kitsano kapa qhobishano kapa ringangisano tsena kapa e ringangisano tsena di nkile jolo di kgeditse malwa me jwale di fitetse jolo mane kama gotleng le gotleng le phaming me di se bile di le ka mane ka le gotleng la maipiletso me he mona ga ngolo ringangisano tsena ke mogwa o nal e leng sekolo sena se sa setšhaba yo latiseng tabeng ya go tlatsa jalo segeo sa vice chancellor jwale professor Isaac Fajana o tla gopola gore e ne e le vice chancellor ya nale tlasa contraka dilemo tse tlhano e ileng ya fela jalo ka la 31 phupu 2026 empa le ga o le jwalo pele contraka yeo e fela nal ene se qadile jolo mogwa ka pa mehato ya go batla jolo le go hira motho ya ineng atla a mo hlahlame ka pa ya tlang ho mo hlahlama jolo professor Kananelo Mosito o ile a hanyetsana jolo le mogwa ono a bolela jolo hore haratseding hore university ka pa hlalositse jolo hore university e qadile jolo mogwa wa go batla chancellor vice chancellor e motjha pele segeo sa mosebetsi oo setlhile se tlhaga e le go sena se bolela gore ore taba ya mehato ya go batla jalo giro diprocesse tseno tsa giro di qadile jalo nakong eo nako ya kontraka ya professor Fajana e reng a ntse a tlhile a e le ena vice chancellor e soka e fela kapa e soka e ba le 31 tseno tsa phupu mme jwale tlile ke mo gona mo e leng gore kganye gae e gona teng mono motheong wa tsona ditaba tsena jole taba ena qetelelong ile ya fitlha jalo legotleng la maipiletso mme he ka phupu selemong sona sena legotla la maipiletso le ile la fana jalo ka taelo ya nakwana e emisang jalo mehato ya go batla go kgetha ya go batla le go kgetha jalo vice chancellor e mošwa go fitlhela go etswa jalo qeto mabapi le qaka ena mme he legotla le ile la boela gape la bolela jalo gore ha ofisi ya vice chancellor e sena motho ka la 31 phupu karolo ya 17 4 ka masakane ya National University of Lesotho Order ya 1992 e tla qala go sebetsa e le gore legotla le ile la re motlatsi wa chancellor o ne a tla go latela jalo molao nka matla le mesebetsi le gore o ne a tla nka jalo matla le mesebetsi ya vice chancellor ga nakwana go fitlhela jalo go kgethwa motsamaisi kapa vice chancellor wa mošwelelela ka molao empa jwale se ileng sa latela se ile sa baka jalo gotlhano e golo gagolo mo professor Mosito a ileng a leka jalo go nka boemo ba vice chancellor ga nakwana a neng a leka jalo gore a tla kene mme a kene jalo ofising eno he ya go acta e le vice chancellor ga nakwana empa jalo ditlalego di ile tsa bontsha jalo gore o ile a thibelwa go kena ka gare go campus ya nale me ka mora moo nale ile ya tswela pele ka professor motlatsi molati e le vice chancellor wa nakwana jwale professor Mosito ile a boela hape a tamela le go tla la maipiletso me a qosa jelo university le di officeri tsa yona ka ho etsa dintho tse gahlano jelo le taelo ya le gotla eneng e fanwe pejana ka le hlakoreng le leng na le e hanne jelo tlhaloso e jwalo ba hanane jelo le tlhaloso e jwalo eo eneng e fanwe jelo ya hore ha ba ikobele jwalo taelo ya le gotla ka hona he taba ena ha isa le fela o se dumelane ka hore na ke mang ya lokelang ho dula di officing kapa officing 18 me jwale hlahisa diputso tse ngata mabapi le matla a ditaelo tsa magotla matla a legotla la nale e ka setsana le tlhaloso fela ya National University of Lesotho Order e ka setsana le boikemelo ba university jwale go betsa gape go na le taba ya gore professor Mosito e taba e nngwe e tlhaele mona ke taba ya gore professor Mosito o na le maemo a fapane kapa mamo a mabedi ke motlatsi wa chancellor nal hape ke mopresidente wa lekgotla la maipiletso mme jale sena se bonagetse jalo se tlhile le sona he se tlhaisang jalo dingongorego mabapi le monyetla wa dikgotlano wa dithaselelo e leng conflict of interest me jwale ke taba tse dintse e leng gore di tlhaelele mona moo jwale e leng mopresidente wa legotla lena la maipiletso mme jwale boetsa gape ebile a sebetsa jalo kapa legotla lena leo jwale le ntse le sebetsana le taba tsena e le gona mo e leng gore jwale tlhile o kametse gona teng e le gore jwale ke tsona diteba tse e leng gore dile tsa tlhaiswa e le dingongorego mme nna le ekile ya ganyetsa jalo go nka karolo ga baatlhodi ba legotla le phahameng tabeng ena ka mabaka ano a jwalo mme jwale tsa moragorago ke gore go tlaloga jalo ga legotla lena la maipiletso le laetse professor Mosito gore a kapa le laetse jalo gore professor Mosito a gotlele jalo hang mosebetsing kapa boemong ba gae nal nathe professor motlatsi molati a yena he monatelo ke gore a tle a emise jalo go phetha mesebetsi ya boemo bono ba vice chancellor mo e leng gore ona santse a tlile a tshwere molepo gona teng kapa a acta gona teng mme legotla le boetse gape le laetse jalo nal go lefa disenyegelo tsa nyewe empa jalo go na le dintlha tsa botlhokwa tse e leng gore jela go lokela go tlhege ditlhakise kapa tse lokelang gore ditlhakise gore e na ke taelo ya nakwana fela mme ga e bolele gore dingangisano dipakeng tsa professor Mosito le nal di sedinketswe jalo qeto ya moshelelela sena empa e le qeto ya nakwana e na ya moo jalo go tlhalositseng gore a tle ya godisetswe jalo mosebetsi mono hang mme jwale o tla gopola gore na a tlhile a beeletswe jalo ka thoko ke legotla leo la sekolo mme jwale ke gona moo re ratang gore re tle re tlotla re qala gona teng pisano ya gona bosing bona kapa lenolo la rona mme re tlatlhe re sheba gore na taelo ena ya moragorago e bolela eng ka letlhakore lena la molao na e rarolola taba ya gore na ke mang ya lokelang jelo go etelela pele nale mme le potso e nngwe ka ba gore na go etsagalang ka diqeto tse entsweng jelo ke vice chancellor wa nakwana nakong eo e leng gore o nantse a tlhile a kotsewetse semaratswana ga e le mona jalo go tlhalosa jalo gore o a tla nnaya qeto ena ya nakwana ya legotla lena maipiletso e tlhalosa gore a tla a suthe jalo boemong bono bo a neng a tlhile a ntse a acta go bona mme re tlatlhe re tlong yemokolola taba ena ka gore re buisana jalo le advocate Thembo Lesupi ke ena moeti wa rona mothating wa jwale yo re tlatlhe re buisana jalo le ena e re re tle re gotlele jalo go yena o na a tlile a ile a tlhalosa jalo gore o sebakeng sa moo jwale marangrang a tlile a sokodisang empahe o ile a tlhalosa gore ka moganako e sa fediseng pelo o tlatlhe a fumanege mme jwale re tle re tswele pele a se a le sebakeng se batlang jale motlhomo re ka ga atle ya gore re ke re buisana jalo le ena metsotsona jalo ya mashome a mabedi le metse robong re foreletseng gore ena ya borobedi o mametse PCFM re gasa ka go tlolowa ge le kwano mona avane Lesotho Hotel and Casino le kubung la 95.6 e ka setana le 104.3 kamane ka mafiteng fitlhela botloting kamane ka mogotlong teng ke 101.1 mme thabatseka ke 102.9 kamane ka qasha ke 104.1 le ra fumana hano marangrang ke www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls re hokane jolo le yena re tle hokane jolo le advocate Temple Supi e le hore jwale re tle re tswela pele pele re ka rasiwa jolo ke nako gobane jolo ke a elelwa nako ya rona e setlile e lekane motinyane gore re tle se re tlotla re bua ka tsona diteba tsena ga re ke re fetele mono.
1: A na mokgwa wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse o hapa dipelo?

Mihoho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 manute o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

ka tsela ya mofuta ofeng re tle re sebe gore re tlotla re tswela pele mme re utlwe gore na qeto ena ya nakwana ya ka jeno ya legotla lena la maipiletso na e bolela eng na e bolela eng ke yona mokeo kegene re lakaditse gore re tlotla re teba ka yona taba eno re ke go tlwa gore na jwale go tlwa mona go ya pele ka mora qeto yona re shebile jalo maemo a ditaba ka mono ka nale go ka lebelela gore go tle go etsagale jwang ke ya bona kwana gore a suka a tlile a ba boemong ba gore re tle re tswele pele e re tle re itse tsena ha go le tsena re tle re itse tsena ha go le tsena re tle re bona gore na jwale re tswa ka lefele galo nako ya rona ke yona jalo ke bona gore tlatle e re se ha golo fela ha re itse tsena.

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla na moga wa ha o itukiseditse wa pa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monle o mo ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: 12:12 pele re fitla manhoring ya bo robong mo metse se fufulong kwa no ho PCFM ere ha ho le tsena he ke ere lo kana go hle re tla tya ka lala go re tla buisana jelo le advocate Thembo le supi wa ne jelo na kwa rona ke sheba e se hlile e le mpi haholo mo hlomong he ke tle ke o dumelle gore o tle o kene kwano me o ntse jelo maikutlo hao e ka ba ditebentsane tse o re bileng le tsona pijana tse amanang jalo le moralo wa tlhagiso ya mosebetsi bakeng sa batšha national response plan ka mora gore tona go lotla phatlhalatse jalo tlhokwana ya mosebetsi batšheng e tlhile e le tlokotsi mme jalo ga lokela gore go tlo go tlhile go etswe jalo moralo o arabelang kapa o tlhalosang gantle gore na se e leng gore jale se lokela gore se tle se itsagale ke se feng ka mora mono gore jale batšha ba tle ba fumane jalo mosebetsi motlhomong ge ka tshwatlha ntlha eno gore na ka mogo o ntseng o shebile ka teng na mmuso wa Lesotho o bona go tlile o etsa se lekaneng go arabela jalo tabeng eo ya tonagolo moo jwale go ileng wa phatlhalatswa jalo tlhokagalo ya mosebetsi e tlile le tlokotsi batšheng mme na ka morago moo o bona go tlile go kentswe jalo mehato e e lekaneng na e leng gore jale tlile e leka ka gotlo bane jalo gantho e se le tlokotsi sena se bolela gore attention e kapa jale go lokela gore go tlo o tsepamisa maikutlo go yona go sebetsana jalo le yona na go fitlhela ga jale o bona e le gore motlhomong go ntse go tlile go etswa go lekaneng bakeng sa tlhagiso ya mosebetsi ka gona e ya Lesotho motlhomong re ka kena go yona ntlha eno mme ra qoqa wa releasetse dinomorong tsa rona tsa mogala tsa 2121-9956 Mohole +266 599956 ke 2121-9956 Mohole +266 599956 go ya ka mo o shebileng ka teng na o bona mmuso o ntse o tlile o etsa go lekaneng bakeng sa go theha jalo mesebetsi bakeng sa batšhana e sa le go tloga jwale tonagolo a ile a phatlhalatsa taba ya tlhokagalo ya mosebetsi e le tlokotsi ka gona e ya Lesotho motlhomong ya re ka boele gape ra kena jalo ditabeng tsena tse amanang jalo le bophatlhalatsi mo he ke sa tswang go fa jalo ditaba tseno tse amanang jalo le go pšhwatlwa gwa sealemoya seo tshenyo ya thepa e leng gore e tsetse jalo ke bagosedi ba sa tsejweng sealemoyeng sa kereke e fang gedi Lesotho e leng KEL radio mane Morija e fumana jalo sebakeng sane se Morija mme jale sena jalo ka ditlhalosi se tsosa jalo dipotso mapi le tshireletsego ya bophatlhalatsi o ka reng ka polokego ya bophatlhalatsi kapa diketso tse motlhomo maikutlo gago e ka ba feng mona moo jwale he re setswa feta go kwetelwa le go gagathwa gwa monggadi kananelo wa bolwetse yo healthcare tsa gae le yena ditlileng dintseng di tlhile di bakile bothata kapa di ntseng di le mothating wa moo jwale di tlileng dintseng di sebetswa moo jwale tla gopola gore sepolesa se ile sa tlhalosa bekeng e fetileng jalo ga ba tlile ba setle gore batle ba gatele pele ka dipatlisisong eweng ena kapa batle ba tsamaye ka lebelo le potlakileng gobane ba ne ba tlhalosa gore ba batla gore batle ba sebetseng eo ena ka pele ka potlako gobane jale go a tlhaka le gore setšhaba se bonagala se na le thaselelo e ngata go yona mme jale ba bontsha gore ba setle gore batle ba itse jalo ka lebaka la gore ba re ba atle gore batle ba fumane jalo letlhasipa e le mogadi kananelo bolwetse ba tlhalosa gore le megala ya gae fela wa fanyang ga yona sepoleseng e tlile ga e fumane he mme ba re ba kopa gore he a tle a itlhagise mo a leng gona teng bakeng sa gore dipatiso di tle di tswela pele mme jale ke ne ke tlile ke thadiseletsa mona fela gore re ne re sa tswa feta mono moo jale mophatlhalatsi eo wa Kuranta News Day a neng a sa tswa kopana jalo le tsona ditaba tse jalo mme jale re boemong bona gape wa moo jale go tlileng go pšhatlhileng go sentsweng thepa sealemoyeng sa KEL ke batho ba sa tsebeng ke tsona ditaba tseo re ka ratang gore o tle o tshwaele jalo go tsona e bang o ka ba le maikutlo nomoro ke 2121-9956 mmogo le +266 599956 re sere ga ba jalo gore re tlee phethele mame di dumela
1: Ntate Lesokwa
2: Ntate,
1: re ipoela ke melao ene ya gana go etswe ke maparlamente a naga e ne a shebileng fela gore di gontsolwang tsone go tsewa kwa taba dithentara le matlha a tšhelete e neng tse jwa naga go na le tsela e tlamehang go sebetsiwe kgatlhanong le batho ba dikoko tsebe tena ga ona gane o ka kgwaetsiwa molao ke moso ka gaushelang o le mongwe fela ga o kwetse motlhala ka motho a le mongwe ntho ngwe le ngwe tse o lokang tate go feta monese ga ona le thuse go tla bwa go ntse dira tsona ka tse kang tsona tse ke a leboa
0: na melao a e kobane le seo kapa bothata ke go kenya tshebetso e sentse
1: le tlamehang šhentšhwe na telekanya ga ba motho o bolaile a tlhaa ga a qeta go fungwanwa go tlhomolato a bolawe le ena se a sa bolawe thuto o se ka nna bola motho tse ngata motho go be le melao e e sebetsang le batho ba ntse ba kgeketsatsi go be le melao e e sebetsang le batho ba teng ba feta and-e batho ba tshwerweng e sethethagatswe batho ba bolawe batho ba itse dintho tse tsentse ntse ba feta batho ba bangwe ga o ne ka tswa mogala ka a le mongwe fela ntho ngwe le ngwe netlo ka o tse bon tato wake
0: o tlhakile ntate o tlhakile ntate ke ntate lesokwana ke maikutlo a gae ditabeng tsena ena o tlhalosa gore melao e lokela gore e tle e fetolwe ke ka gona he ha dintho motlhomong di ka tsa loka botlodi bona ba molao bo bonagalang botlhile bo atile motlhomong go ka ba le ka tsela yeo o tlhileng e fokotsegang ka teng ke a gopola nageng ya Botswana mane molao ona wa kagolo ya lefu kapa go fanyewa ke molao e leng gore o ntse o le teng mme kwano lesotho re tla gopola gore ke molao e leng gore ge o ile wa tla wa fanyegwa mme ke ke utlwe batho ba bangata ba tlhile ba re molao ono ga o ka wa gotliswa motlhomong go ka ba le phetogo eno ya gore jale motho motlhomong motho ga a fumane jalo e le gore o bolaile e ba jale le yena o tlatlhe ya tobane jalo le katlholo eno ya go fanyegwa mme melao e kang eno ke melao e menye e leng gore jale e tlisa jalo attention e kapa maikutlo go tswa go tlhaga jalo lo megatlho e meng ya e shebaneng jalo bo ditokelo tsa mantlha tsa botho moo gangata e bontsi jalo lengwerego ya mona moo jale ba tlileng ba supang ditaba tse ngata mona moo jale motho jale a sang a lokela gore a tle a fanyegwe ditaba di ditlhae mono ke mo gona dinaga tse dingwe se di o fanyege kapa di kgethele jalo gore o seke wa e ba ka tsela e jalo empage basotho ba ba madumela jalo gore o lokela gore o tle o gotliswe o tle o kenywe jalo tshebetso.

0: 年的绿化花不绿了？
1: 那得绿化花。
0: 那这一般来讲，这个爸爸呢，这爸爸等，不要不要害。
1: 哎。
0: 你还叫我们这呢？一翻你五年，一翻个啥子不啦？我不要那一翻年了，伢我还不抓不来，接的还不了。你说我那把人怎抓？我拿我们屁股了。
1: e ma pula na ona e lo lo ena bo ne ka ka mala wono ha ha ha ka ba se bitsa ka tsela e jwalo o tla ba le pitu
0: mo dwa khale ke tsiba hante go ba go la go ntu o no se ke ba ne na ke ba o le ena mo tseo ai ya mo be e tla ga ina dunya tena e mo tsala ga bana mo jomo tsa ke ba ba bana ka tsela ya tsela nga na ka bua ma poli tama tsebo le wana mpakela o mutsana ha una mudwe mutsana tanga tsiya nya tsaya ri papa no mita
1: e ya
0: ya ntse ke ya ga tsa u ga tsene bo bi bu go ba ba wa tsina du tsa una ke mo tsi tsina ka no go ke ka tsi nne tse bua le bona bana ba ba shenya na bana ba ntse ba di tsamo wa itiba ka
1: Hagezi, Vinda.
0: Now, where are you, Mutuaha?
1: Oh, no, it's a lot.
0: I need to get you to get you to get you to get you to get you to get you to get you to get you to get you to get you to get you to get you to get you to get you to get you to get you to get you to get you to get you to get you to o gaba di tirba tu mo no da na bo gaba po za mo papa na o go no jang ka mo na go tabli mo no u jang ko da le o go man e
1: gale
0: o di lenda
1: o na le pole le ngwe e hleng e hlalosang hore e botswana le yona hore e be mo na mo eding ke taba ya hore bona melao e boholo ba yona ba tlile ba eng ka Lesotho mona ba nyagela Lesotho mona ebe bona ba e kenya tshebetso mane wa notho ba ngata ba Lesotho le na le melao e mengata fela jwale bothata ke o e kenya tshebetso
0: a e mo jaka di mpole se tu ke na e se mo tsoga zwenga ke na nne ntse se download se se tu ke le fa tsa la bo kreze o mo bua ne le bo le bo ya lo to ba ga tsai mane go ona ne reza tsibela mo tswa bula a tse go na o tswa bani ha o noka tso mo tsubula ye mo tlo di tsila kula ke le ne mo tsai ya ba re se yo anyu wa bana di tsamo a mo tenye tsitere mo ne mo tsike mo la re go ena o tsale tso tsale mo dira mo gao
1: re
0: ba di le lu bila ntenda
1: eh
0: ke a o re le yane o tsinyang tse mo le mo ba pala yo era se ale mo ha ni ntwa buso ai ke le
1: re lo bile ha holo ntate ka maikutlo a ha o moho le bua medi ke ka mo re fihlang jelo pheletsong ya lenano la rona ka jeno ha le tsama ka mo gone re hlere re ile ka teng lena la ka jeno e o tlhokile la matsometsing ya ba sitting le di ka thuko ho taolo ya rona kwano re tla bela pere kopana ho tsana ke thapelo le ka nyana ke le bile ha holo ka bua medi ba hao mabathe pula la mapone o santsa le teng ka lenano la back to your roots ke yena le ho tlahle a dintse ho tlona jo le tsena o phela di ho rentsane tsa ha ngwana a se a tsaba sebeditse le tebo sotho Miss Faladi Senyane thabelang tau tlalefo motutsi tla di makutle moho le tebello jana le gatle le sekonyana re bela hape re kopana le lona ho tsane mona ho se tlotlong re he ha ho le tsena re tlegetswe ka tsela tsena
2: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le le mo tsang khone go di bo tshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabute ho tloha ka hora ya le shume hoseng ho isa ya bo hlano mantsibuya he lamba sadie divini tsa le tsa tla ba kubu le saule wa sono FC yona e tla ba magodi hlaswa pitike diteketi di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela basadie ha re gabe tsebeng ka di sheshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bo me pitiki tsena tsohle o ditlisetsa ke PCFM ka tshetso ya mojusa transport hi heba sadie.

wa thala motswalle le motho wa ntate kapa wa mme ya sa supporting bana e ya tsana le batho ba bo metlo ka thuisa la sia bana le ntate ya salaya ya salaya ga o le tsena bana ba hudile nako a gutlang sa gutla sa bana ba ka sa le bitsa ka mabitso a ntate ha ba motsebi sa go lebetse ke nna nna wa hao ke ta wena hana mo me di ka hlong ha ya lona sa ke fihla ke le sa le ke sia bana le mo di tse 15 sa le ke ya bana ba baholo ba bo university wa fihla o o kokota koko ka po salmane ke iti salmane ke iti bana ba dutsi mona ba ntse ba ja dibrekisi ba di ebola ka dithipa ba bona mme monga a hlaka dithoto ke iti ba ka haibo ke mamele a nnete mongwe o gahlametsa ka pelenyana a tla o dumedisa ebosare helang o puse o mokakang o tsale mogolo ga kaka ebo wa ipotsa ga o bitsa oe ba sa o tsee kao fela ba sa o gopole kapa eno a mogolwanyano ntse a o gopola o bona ke mme wa one eno bana ba bannyana ba o gopole next a ba gopole o gagang a ipotsa ke mang ko wena ene o batla o kuka ba bang ka mona o batla o batla ba sa o gopole o gagang bana bana o fihla e sa le o ya ya o etsa momamedi boemongbo o na le motswale wa mofuta o na o etsiwa ka tsela ya mofuta ofeng wa mo sietsa motswale wa gago ore a e ka nnete motswalle qetong tsa bophelo ba gago ke o sietsa e tsaya ntho o etsang kapa motlhomong o re ha e ke nna ke sie motho eno a mona e sekaka le nna jele ke tshwana le ene kapa motlhomo o ka mo supa ka monwane wa re hela sapata bana hela motswalle tlwelela o thala motho wa modimo thola moya thola moya 21219956 le plus 266599956 plus 266599956 ngwaletsa voice note WhatsApp ngo 62009956 62009956 mo mamedi ga sebetsa ka tabeng ena tsela ka tsela ena bane batho ba patapotile mo mamedi ba bolela ho hong ka tabeng ne bolela ho hong ka gona gona gona ga batho ba mofuta ofeng jele motho ma ka nna ke tshwane le ena hohang nna bana baka ke ba supporta monga wa betse ga ke ha sa dula le mme wa bona fela ke tsa bonnete ke tsa bonnete o etsa jang ke go beka ena tabe na mo ile bana ka phela ka go tswalle ka phela ka go community le batho ba bang ba itseng ba tsantse tseng e ba mohlomong ke dumela ga nna ke jalo fela go na ke shebile le mmoho le ba ga go letsa majalo e ka ga le jalo ka ofela.

0: Ella wele shume fela gali bile horeng ele shume mubomedi 2121-9956 plus 266-5956. 2121-9956 le plus 266-5956. Ingwa leta voice note, WhatsApp on mono 62-00-9956. Ke 62-00-9956. Di principle tsa ka ke le motho ha di dumelane ho hang le thena ka pa diketso tsena tsa motswalle wa ka e ha qoqo mo mamedi molatsa ke Laila. I used to have a friend like that jo a tshita monna hai o thole ha ke mo tshaketse ntate ha fihla mona a mo thabetse ile happy couple fela ke tseba hore na mofumahadi o etsang jo ka nnete. Laila, I was not comfortable. I left that friendship. Ke leba momedi ey o di etsala ntho tsena momedi o bone le happy family e le happy family tate e ra o fihla o bone ka hathe motswalle o ntse a etsetsa ntho tsa mofuta ona batho o ntse a etsetsa ntaba tsa mofuta ona go bana o fitlha fumane le happy family o ko sa tsebe na o tlaka bothata keng o fumane fela wa o monate o thabue ke mmeleng tate ka lapeng o ko o ipotse o se dutse mono ka sephiri o sweditse mono ka sephiri ngwaneso tseba gantle ona o ntse o etsalang bo dutse mono ga o tsebe na o etseng ba le teng a ke ke momobedi nkile ga tloqa molare ditaba tsa mofuta wa ise tsa gao di sa o tlameng o seka ba wetsa molekane a ke ke na ke weekend la re ga re betsaneng sharp sharp. Okay, when in a hemotolo, how are you? How's a wee jail sub cockily? You a moon? Oh, it's a jar. Oh, it's a jar. Okay, last time, let's see. Oh, I'm over to a egg and need to motel. No,
1: what's a clocky? Hello, I'm a hundred motel tourist. I was a girl about tracking a high default so when I came. Ke tsotela motho mo le monga tselaka e ka wa ke mo pikile di jamo le tsela ka tolena ka pomo go tswa ka e mo ke ho tseng le yena mo go tswa ka e mo ke ho tseng le yena la la se bile ka go mwanisha ke tabe ke mo tsotela go tloha ha kula bana ba hai ha le se wa mo se tsong ho le wa tsoba ba bana ba ho ke di handle. Ngwana ya a shote ka uniform mo tle busa ngwana na ngwana o ke bona sa pa uniform handle he e ra ba ke gona ke batla le ngwana hao hempe ka pa intra sho tanke ba na so ka mphatshele dimo mo ga tloka nna ke ithorise ke ne ke fumane mahlankana a sa batle mo sa bua hai se lo ha ke no ona sa mmatse no sa motsotele a se na le dieta. Even me, I'm not sure when I'm a second to say, come on, listen to me, as not dead. Like a chrono to Nagara football, no longer I'm a side dead. Could you move the most if you say so? Yeah, one arm, I said in my high. One around 2 3, I'm all kidding you on. You got to take you to a camera, I keep a cool one out of our soul. Can I look at trouble to be in at about two? Ya mpa kana go nna ke bona ha ba ne wana go tlo go tlokona ba he ka mo go ke bueng ka teng mo le en tlhoka sa go e ke ba ru.
0: All right, ke mo letsa hlang o sabi tiwa ke le bona sabi we le busu po mo nati he we le busu mo nati e ba mo shomo ngwa bana o ga e man motswalle ba ke o tsa mo me duna le la malapa mo tla fumana go sebetsa molekana le mong ka go lelapa ke ena sebetsang ke ena ya bonang go bohabe ba dula tafoleng a o shaba wa bona o kaeko tšhelete ga etse dintho ka go lloka ka go phethala ka lapeng wa bona ha se ntwa go fela chete ya short or something ah le ke bo foko di ba hai e le motho ka gore ha itse dintho ka lapeng wa mo question gore ntate e emme ha re tse dintho ka lapeng ngwane mo ba di mentse mena
2: lalaiwe
0: hello
2: buyang
0: ah ka nete why
2: o ska ba mbotana ke man go ba le ba ka o botsa dipotso
0: Eh, ke ha o tlo go hakana.
2: Ha le so ke tshwagwa. Le jalle shallang. Ba pone sa di ka tshwaga le so. Le jalle shallang yona. Ande se u je mo so mo go u je mo jalla. Mo jalla le so ke le so. Yeah, ba so di le so di ya tsawa. Le tsale sa tsallang ha o sa ke hore ke ma so di bo.
0: Bona le polelo e tshwanja lo e ke motswalle wa le so di le so. O dumela le na ka pa ho dumela le le.
2: Polelo e ne ha ke ine pa e ke o se pa. Ba ke le tsalla. Ke ke le tsalla a ba so di a mana tsallang ha le se le se. O
0: ile ka ho dumela le polelo e.
2: Ke ka ke nne ya le le la ya dinela e le taba go na ga go di kella ka le yo
0: ah ke le teng ntso tshile sho dikile tshego ingwaneso o la ba ke dietsa lwana mehlaena eh mo hlangone bo nung wena bo bonu wena
2: le ke ba ka ho ya lona mo le sho dikile tshego
0: ni bona le polelo e tshonjwa
2: lo le mo bolela hore a di a mang a se isiya ni la go tswa go re ke ne tswalle ya le na ba utswa le lo ya la o tshe le lo o e sala ene pa e ke ye ke ke ye ke a ne ke batla go boga se ne ke batla go boga se
0: je la ile mo ke le metswalle ke le ba go tsa maya ga le ba gago e jwele wena o le motswalle wa hona o etsa dintho tse di ntsetsa ha ga yena ya bo shodi yena e sempa ile mohlala fela e ga bona ga man o etsa dintho tse di ntsetsa thuntse tsa sekiti sa rona ga le metswalle ya hao we mohlale go retse jwang ga le metswalle ga go galemele ka pa ga cheche ka pa go sikutsetsi
2: ke motswalle ke tsaba go na le kopantse ke mo tswalle o na le ntho le kopanyang go lebe metswalle le ka ikopanela mosebetsing e mongwatlwa ka tlhakwana e mongwatlwa mesetšhane e mongwatlwa maseng ya ba jale taba ya gore le mosebetsing yona ha a se le gore ya tsama e se ntse gore e le mosebetsing nako eo le kopanang o tlo tlhokomela gore motho e mong le e mong o na le boitshwaro ba gae o ena a ke go bua ka motswalle ke motswalle wa isto go tlhakwa a ke le so go le kopana le ngwana ntate moguti a sa hang kwana ye mo mona ka ka tsha go satani wa o di tsena ke le ka gore e yo mo go ntwele go tsantseng ke o luna ba ga go ba lona le le saerega fela se le kopana le tola luna go koka fela bo tswalle go tsala le ke go rena ya ke go la pila ka la go go kopana na di le la tsela go la ka ba lo ke ke teng pa ke mo ntse e ke re se tswalle se se se ka kala gwalo go go na ke ha nyane ya kae e se se ka kala gore e mongwe na la pile gwale bla bla bla e mongwe na le ska skill ya ba se se se jua le le baga le e tola tswalle le kala mo go ya pele ka se tswalle seo ha go so ke necessary gore le be le lo kopanela di tsaba tsa gore na pele le kopana ya no na pela jwang nyima jwang nyima gwa a tsho wa gwa e tswalle ke ntaba go fela na le kopantse ke le ka dine kae le ka dine kae ba ya le kere ba le tsala o ja ka tlame o re ga se tlo ke ka tsela se se fapane e
0: ke ke go na bana ka
2: tsala ba le ka ke na le motswa ke na le metswa e o ke tswaletseng se ba ke ntse le se le yona ka hula ka kena sekolo ha mmo ka gwa ne mo nga sa ya mosebetsi kwa ne mo nga ya kwa na ya kwa se tswalle se mo se ke se tswalle se o ka wa botsa motho ona o bone go motswalle wa hae o la hie bana mo sa o la hie le la bla bla bla bla o njo so se ka me a o tlo ba se di ue ka me khaselo
0: Le hotse mola ke na sekolo mo bo philo ntse bo le ntse le matahane ha mmoho ka ka le hlonolo. Tlo wa mo bona ho motswalle no wa ka wa thala man. Wa thala selena le malapa le wontate ba malapa. O mona o mane o mona o mane. Lo wena o ntate wa le lapa.
2: Eh.
0: Eh, ntsho tse ding tse ngata tse bangwa di etsa ba tla ho ya dipapading, ba tla ho tswa mohlomolo le wontate le lula ka. O ya le yena. Fela wena wa thala ke ntho e bona hala mohlomo le mofumahadi wa hao e hlokomelo ga imotswelo eno wa hao ke motho wa ntho ena le nthwane
2: eh
0: mofumahadi wa hao ka nqena lena o sa o sheba ka tsela itseng hore o tsamaya le motho a itse man ebe mohlomo nyana ha etsa je wena ha o itse tle ke mo ke ke nna motswelo wa hao ha etsa diketso tsa mofuta o tse o ka tsela e nngwe di ka nanya ba di etsa sehiti sa ho lwana se se ke sa ganya ka mogomo hlomong wena o etsang ho be ka teng o etsa jang o khalemela motswalle wa hao se ya setswalle o etsa jang
2: o nale botata bo bombo go bontsha bona pila taba ena motswalle wa hao o etse ja mahala ka kapa o fe motswalle wa ka o ke le tabanje
0: eh
2: ke se be ga di kontrage Hello?
0: Ke ntse ke mametse.
2: Mokgwa wa ho apara fela o fapane ha mme. Ene, ho na le nako eo ke sa batle. Ha ka la itireka fela. Le ha la le tsela e bohareng ya hae ya ho apara. O apara disutu le dibaki. Nna ke le mokontraka. Ntlhaka di jini le risi. Se re fapana ha mme fela re fihla moo. Ha ke ya bo mikiteng ya bo nka mokgotlaneng. Ha o tibela difasi tse di kgubung le nye re fifasi. Ke Kenya training shoe. Ke mahla a poli chance ya ka haholo. Mahla ke reng ke o ntse bona nake ya gwana ha ntiwang. Now, ha ke la pema. Ma la pemula. Tela eo ba na. Ke re tela eo. Mokena ha ke etsa binyaha. Hobane ke ho na le ndori ba tlang e reng ba banna ba kentlana ke ya wa itse ba tabe mm
0: eke
2: ke bua ka metswalle kwa di tsalle ke ke ntho tse ho ke banna ba kentlana ke that is bona go engwe di tlwaelo tsa hao a re o bona di ding a wa di bona a ke wa itse ba ho tsa ntse ke ntse ke ntse ke ntse ke wa itse ba
0: eh
2: tela yo o tsagang ditaba ka yona o latatse hore motswalle wa hao a tshabe ditaba ka yona e seng o latatse fela o tshotelle hore motswalle wa hao a tshabe ditaba ka tsona banna ba kgotsa bona dishapetseng di nkang hantle o latatse o ba tshwanang le nna arabe
0: ee tsela pele o
2: ee ke arabe fela ke banna ba tshwanang le nna
0: ee
2: ba ikgotsa bodutu ka khudiso ya ba wa ukwa re ntlo sa bu nge kho sa monna bu go gana bana ba ha wa ukwa bana ba ke ona ntlo e kho sa monna bu ga o fitisi wan ba lo ja ha o tlile tsena ke mmanta ke neng taba eno wa e sopa o le monna wa ukwa so ke ka ba o le tota o di ko ngwane tsa le ho ntse ho kholwa di yo ho kopuang ka ha se nne
3: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelo pele ya lona le go gapalatsa meho ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: Cool and the Gang, Cherish, pelo mana nele Rich Max, right here waiting. Tuko ba misi ge mashuma bide misi rubeti. Kli bile kore nge da shuma le moto ole mo mo mamedi. Kina kocha lo akoba na wana. Kaja na kikita kain kufu komedi sa kain. Uto kain sa sile le kule ngolo na kile bile zoka toka kima chaba. Ubu wakati taba sa mafuta ofin. Kari jeno kodiye na ya lote na na matisa le shuma le misi mine. Sile moksa di kitise pedi le mashuma mabide na na misi sile sen. Kile ta si le bisa World Autopic Eczema Day. World Autopic Eczema Day. Le kitu kwa sana mwale sana mwale mwamedi. Kalenda tasili na lal. Shumele mitu mine lwete. Mwagawo kalenda tasili na mwamedi kukofela. Kuhujwe kabo ya mwabwini. Kuhweza raise awareness. Wena mwamedi. Hey, kikiza nite kye ngwalo. Kile la mwaka mwamedi yo kisa hati. Na kuena. Ya le hlabula mo America pa nako ene yo hotshisa mo ba ke ba le mathata onana wena mo mametse ba mathata bona bo ke kopana le bona kana kwena sile mo nna he mo mametse ke mkhona ke dilang ke tshweke ke le hlabula halengate ke dilang ke tshaka mihla ke le hlabula halengate mme nna le baba mo mametse ka kopana le bothata bo e bohloko ha ho lotabena mo mametse e tsa le bophelo bo ba tle bo ba thata ho feta ka mogho bophelo bo lokelang bo ba thata ka teng wena mo re phisi fa mo eczema mo medi e tla le ile mo medi ka ho e ba ka ho le tlalo ke bo ya mo ba le tlalo mo medi e ba ka le tlalo ho le le hlohone tseng ke tsone ka tseleng o ke tsungwe understand o ke tsho kusisa o tla kwa batho mo medi ha ba bona batho bana le eczema tla gana go lo ingwayang ebe motho tla ga e go tlelo ingwaya tlala ingwaya o ntshena e tla ba wese ba sa u kusisa go hela ntshena e ina le ntweno e ba tla ngwaya ha ba bona ke tsho kusisa ke ga ba pina bo ya bana u kusisa e tla lena la omela e bile mo medi ina le ntwe ka le apetswa tsene ke tshuke ga tshoqela batho ke batho ba ntse bene ba ntse ba bo ba ntse ke kena ba high school ya ba ona tsena ona le thona tsena se le ntho fela ya utse ba mo medi lo rena nka etsang bono mo medi ho pula ona tse ke le monyane ke sa tsi kutlwa fela ke wetse ke toga ke sa understand me go fela ke wetse ke toga mo medi jwale ka nako eno batho ba neng ba ntse ba ba tla o jwetsa mo mamelo lele o tswa hule ka ditaba tsena tsa eczema loore be mmobedi ke nna enwa ke mohau wa modimo ke kwetsa a e sale omphitlhela ke maketse fe le hona jwale mongwamedi a ke bo ka ditaba tsena ke ikwadile ke tswela pele go tlholwa jele mongwamedi phisa fa moletlalo le ka hlohlona le ka omella le ka petsoga mongwamedi ke etsagalela gonka o fela dintho tseo ke etsagalela gonka o fela dintho tseo wena mongwamedi morago ka letsatsi lena ke gore he batho ba kopane ba rutwe le gona go rutana ka ditaba tsa boemo bona bo bitswang eczema wena momamedi e le gore go tlwisise gore na go etsagalang ke eng gobane re tseba fela o ke bothata wa letlalo momamedi but re etsa jwang bata ba botlhokwa he ke go letlalo la le le ngobetse ngwaneso komana ke bua le bana beso ba goganang le boemone letlalo la go le le ngobetse moisturizer hand what moisturizer ngobetsa letlalo la gago ke ao bolelela e tla o thusa golo taba eo tla o thusa o tla o kwa ebile momamedi ga nakong ya nthwela e fitlang gantle o ka galeya yona kapa ebile ya go galeya ke e bona o ka tloa mona o ikela mo topong wa gutla bo matlhong mona fela o sa tsebe go etsa etseng momamedi o bone se le gashe fela o santse o ingwa o sa tsebe na go etsa etseng e jalo e le gore o tlhage o ko o qobe ntho etseo motlhomoga kareng di etsa trigger eczema ya gago batho ba bangwe ba rena wa allergic ke eng o qobedi ntho tse wa leng allergic go tsone e be ke tseletse se itsela mo wa bete go bana ha bo bebe e na go ngwe ha o tsebile le go 92 e o hlanda keng go na ntho to se fate o re na o ke ntheka di jong go na e ho ka na go ngwe ha ona bo nnete hantle mo wa mete na go ngwe ha ona bo nnete hantle o likile o tlwela ho ya o likile o tlwela hani e tupela mo wa medi hantle ke hola ukwe hotshi eh ya ke ka jwele bana ba ba jamazimba a go no ngwana ba thulela mo dimo ha jile mazimba wa se ba kobetse mo wa mete ka nnete mo dimo thotsedi eh ah ntse di mo wa medi di bo di bo hloko a tsa se ke tse ya ke go tla di bo hloko eh na go ngwa ha hloso o na hala ka tsona ha holo mo wa medi so hloko ina hana go ntshena etsa etsinye ne le bo hloko ene ntshena ne tsala ene le bo hloko bo medi o ina hana ka tsela engwe go eh batho ba holo batho go ba ne ne letsa jwalo eh ya ntse ka tameo ke ke ke sheo yo ka di hlolele ntabe mme le pisa fa ke tsana he tso re dikete ka tsa hloko bo di sa ka tsana tsa buta ka tsana ntena e gata le bana ha holo bo ba metse gata le bana ha holo tse le bana ke o tla ba lo ba pala o tla ba le le mo bua le dire tsa le jwang ke mathata fela ya ho di matswa
1: ba ho di matswa kana ma se hu go tera na mo ni tabana anta dai go

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM. Your pulse, our beat.

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM. Your pulse, our beat.